0: khasida online radio mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba radio mourid mourid ñoko wara deglu sunu radio tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bay fal ci am gor la jerejeuf serigne
1: touba neena cheikh ibrahima fall kep ku bëgg top yalla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg
2: serigne touba neena teggin moy alal di gëna am solo ci aduna ak al-akhirah te moy li gën ci li nit mëna damo serigne touba neena del yeeram kep ku la fété ndaw te de ko digal fo toll lu koy jariñ te diko tek ci yoonu njub serigne touba neena na nga wormal kep ku la mag donte dara niru ku xébu te ñak solo serigne touba neena woro yaakar mukk ne nit ñi dañu la wara wormal ba ku ko deful mu nakari la serigne touba neena na ngay set fo toll li la war sa digënté ak nit ñi te bañ di set li war nit ñi ci yow serigne touba neena na ngay jëflanté ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflanté ak yow lo bañ ko la ko def bu ko def keneen serigne touba neena jël samanté ak suñu borom doxale sa digënté ak mbinde fam yi ngir jëm yalla serigne touba neena bayil fo tollu di fo ak di ré ak di yëngu yëngu gu amul njariñ serigne touba neena sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sammu bu baax te neewal say wax te and ak dal so bëggé njariñ serigne touba neena sa yu la mag waxé lu mu la wër la wax na nga ko muñ sa su défé njumte ci sa kanam na nga ko sutural serigne touba neena kep ko xamne yitem jep ning ko jeme ci banexu lek ak banexu sey na xamne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddel serigne touba neena na ngay moytu bu baax xer gu upp ak beug lek ndax ñoy ndeyu safan yep serigne touba neena sa yo degge kula mag di sakku dara na nga farlu defal ko lamuy sakku serigne touba neena bu kenn ñew ci yow di sakku loko mëna defal nga bañ ko ko defal serigne touba neena bul wérante ak nit ba wax ko da ngay fenn wala li nga wax du deug wala yenen wax yu ñak kersa serigne touba neena sa yoy wax ak nit bam wax lo xamul nga nangu waxam te bañ ko weddi lolu moy mandute serigne touba neena kersa moy mbokum diine ndax fep fu kersa jeex diine yit da fay jeex serigne touba neena sa so dajje ak sa mbokum julit nuyu ko ci anam gu rafet su lu ñeekke nuyu fay ko ci fayenu rafet serigne touba neena sa yoy waju dugg ci kër wala nek bo momul na nga yeklu bañu jox la ndigal ngay soga dugg serigne touba neena bu dugg mukk ci neegu jambour di sann say beut fu nek ndax man nga fa gis lu nu doon sutural te bañ kenn gis ko serigne touba neena soy wut xarit na nga moytu ko amul xel ku iñaan wala ku top ba kanam serigne touba neena kep ku bëgg am tawfiixu aduna ak al-akhirah na moytu tayel ak bayyandiku serigne touba neena xamal ne ci coono bu bari

0: سبع بتقسيم يوم خروج شيخنا القديم من داره تداب بك باري باسم خالق البرايا باري خراوات يوم السبت ثامن عصر لخدمة مختار في سار سفر تاريخ بموي جنيك نيت تيمير اكفكي ات اك نيت ليمبلي وور سنجين ما ديغلو تاي ما ديلو ياتي ndax ñi nelaw seen xool yi dellu seeti kuréere mbir day laaji xam lu mu xamul laaj leen mbirum ki leen amal lu kenn amul
1: gumbaayaay jàccaar laa ngi ceengeen lewetam man ku xamul laajul ku xam xaw mawlayam ku toppatul yàlla na topp waayam mbaal ko dal bu mu koxul fulaayam nan jema top yalla top indigalam te jema daw shaytan khamin dugalam te jema roy roy rijalullah te jema ray lu kullu jani lahi al khairi fima akhtar al mukhtar la bi lazin fusukum takhtaru hadakum min al ilahi nuru Bamba jago kurwa lasan da noro Bamba jar ak non yalla jahra fil bahri wal bahri wana la dahra shaytan banex ak bakkan ak dunya kulen fetal danel nga non yu bon ya Bamba jar ak ñom jaadu nafsi bobe serin san konan fi absi khatal tu fil bahri la wax shaytan eb kabo khayral wara awtana
2: na bal bangase bari ak jager ba ni rawul ak civil
0: kero payor ba wa man yu ajir bisabilillah mbot mako yobbu fa fa don na lay deglul ma wax la la waral magal ga nga xamni cheikh bambarel demam ga tarikh ba ama jey sesin moy atma modi lel ab serign bashir mbek ma nena la yalla defalo an kalima fi darahi defal ko ibrahima
2: ba yalla burba faratal tabaski akam gharib mainan ko gay mbake
0: bi khidmatil qadim lil makhdumi bil bari farlu len ila tahsimi la dam weser ci mboti yoni geej lay beug way ngeen xamni bamba ay geej boko xamul yeral je saw sakor jawab abdullah lolu mo wor ne dogan kon ak demam gi walaf nasrani te kon bilay ñepp dem nirani
2: ngir ba dami soxla yangi kanu di dagu siabi wuri fab nasaranu ñoo jaxaso kangan yi
0: ak nasarani ñi defi xaali ñi di ànd ak naari yi doomi soxla dal di sampi daara te donga yag jigéen ñi mel ne saara cireema ànd ak saara yendu caawo daw jaxaso bambara fetu caawo serigne ci ànd ak wor yi faaf di daane ñalee di tox di foon ñalee doxaani ñalee di wàñlu ñalee bandaani ñalee di taryaaxi ñalee waajaani
2: ngoor ak jigéen ñu jaxasoo di caaxaan lamb yaa gor sabar yépp jaaxaan kenn amatul xasdu li waaj illaahi kanga ki fore faf di ñaan ilahi l'islam di joy yiket ba genn gaday ci saw jant fep melne lambay cheikh bamba dal di ñaan ci barke jili ni yalla may safi kul jili may khadim rasuli fi sadani may ram kharnu bi aninirani bu yalla dal di signé jox yonen ba mu signé gaaya dal di jital bamba
0: lisano alda li waxantek bamba kessar yusuf muteñe yan ba bambani may na madalu l'islami
2: savel ma jorlem dina ko jamu yalla na starliso tegli nafsi ma gana yayi ki bamba do na absi kérok la ñaan bur yalla yoni geejga ngir nga ligéel mustafa may geejga ngir boba war yaang koy xëccok sëriñ si kangami ak tubaabina ko merci aduna ak alaxira faf di ko géro ku ne ni ma koy jël tana sama goro
1: mbaxaali mom jaxate na koy kan jengal te jub rubunti buri chaykon cheikh bamba nako
0: asbi al ilah dahran wala ilaha illa allah man yalla doynama doylo nako ma indakum yan fadu jang nako
1: bila iman alal ju tax ma jang jangal masar ot ne kon do jang billahi taala khana yow khalamo la tarkanu ila lasina salamo khalo li irkan moy jawab khali bamba ko tontu won wanta khali kerok la bamba giñ bana billahi tayfasena adina jublullahi aqbalati dunya ilayya khablu وبيت عفصال اني قبل وبعده اني ادبرت ولم امن لها لكونها دار سلام وبعده لاقبله واني اقبله للعي وابخامني
2: دمى كبعد الزوج ما ثبت نادي امسيا غرملك نان خطابيت الذي ladan sara rabbi maladallahi lum datara waylun liman ila nasara mala likayana ala miglatan aw mala huwa waliyu dara lan nasara khadim adin khat ada ansara inal muajirin wal ansara lam yahbudu yahuda wan nasara
1: kérok la bamba tiñu babi yanamba wiyatli ko yalla badema yomba ngir beugaram jamono yonen ba tuba liman bala xamodi yanba yanbanu yanon khutbu yak labdalia ci atanuñ ko mo ko fabraw gaaya de ngeen di wey te tawatul balaaya Sourate l'Ahwani La amti la Chéri sinna khis la nyon Bamba yi kamil Mbari yepo Sokolany bamba yi kabal Man saka fisalika fal yu jarribi Waman yu jarribi Babi takarubi
2: Rijay Antenek Yalot yadotul khatye Rijay Sier nanko Mosla sejin lorotakon Cheikh Bamba na ya khawmi sababu khaybati ya ramuriyumi sababu khaybati ya anallah aradan ana lamin ujaha wan akunu shafi'an li khawmi wan akunu khadiman fi dawmi cha muhammad la bamba sanci bari bisni khaliqil baraya bari
1: hekola talubem ya gorchala muram gorba gor go yalla yela bam ami
0: giromi wer fa bari di dugi khalwata di ñaan lil bari shaytan di amru khaliko nasrani na len jaar lay fexe fi sodani tubab yoni fay wisilu karga di siat balak dom gis fa tere ak warga ca moma ad la yalla xar seen xol ya def ci ak ragal cheikh bamba soppi xel ya ca moma la yalla khair borom dar mo serigne touba mo jilien dar
2: bamba yabal mam tiaro ibra fati mo jilien dar
0: inro gaynde ak batim mo bolé ko ak waji nan demba kebe touba banalen bamba lay fabi ebe bamou demé ndar non ba yer letter ba nalen garab bangaso moy titer ba dina faler bangaso deji bout ba san chal ba tasale tol ba mam abdullah dem kalamé ko ak borom dar ak ibra fati sar ñu dekké dar dar jarto kolam ni julbe burum ñoro mba cheikh malik ba imam ñoro mba cheikh abdul khadir tijani ma kharis ambassade fil girani cha moma adla ten tanor kalam cheikh bawol ngir baga fay l'islam
2: jarbar ba mo jabulu dem tobi lam di joy manako tobi rubi cheikh babakar chargan Serigne Mormane, Serigne Aliou Diouf Lambaye ñi lé ko daané. Kéro de na wafa pientum Lambaye, na len dina len. Tagalé ki la xay kéro de na bolé, sal ci wurul mbal. Ñi genn kéno far ba jangay dar mbal, muy bocci ay gobar di téñal damu, di bolé dor ak yew amatul far jam. Tana balen Cheikh Bamba mba mariandi murid yep mangonan bamandi murid nako bamba nosnaruyi yawma alastu yaw faraltay noni
1: serign mamarama leko tantu baba leko dagay katchi danuy dem tuba
0: falila tayte ke sembamba tank mo gana yambu li nga wax no lank dag yena tis benj ma dal di jaxaso murid ya kha ci mbir ma dal di la xaso murid ñew tuba xibar ko bamba mu xeyna ñaanal len ko tasna jalba ci doye dem kalamé ko borom dar muna de ngeen mok ba melni awder ci yoy alaten tanor nar melu bobé la ray musse minel mi wandelu
2: kaw la gada Ujire awum nyoro divya kilam de julde gaylero bamu deme bawesu rewum salum ñu war ko mar madelu si farne malum kero gla fekki bamba ngir tubal ko cheikh bamba na muridi ngeen jegal ko cha momat lañ ko wam mu dem dar mu sewalanter ñew karam dal koy dar mu delu ndar tubaba far nandal ko kasi posen mala ka far mandal ko mu delu si bagn kero gle wuji yalla ya jaban yena setu mambal
1: kemo amat lanjel siar ya tuba
0: di ay julie di ay tolba talub serigne ba daldi fay fa tuba ak mbake cey tay ka wute ak boba mi daldi wo serigne ba bolé ko samba buru jollof mu daldi andak bamba neena kero ak bamu xey ila safar yalla nga ko bolé mustafa ak ahlul badar kero ak la yalla xata bante ak bamba ala lisani ali wa qayyam ba
2: la siam koru filan fali la yalla jox jibril bilaw hali bamba ko wax mam tierno riwaya mon ko da xibar borom wilaya nanoni makkay defon njol makka lanoni mbake yi di def njol mbake lañ xata bantewon alal ijari la yalla xata bante bamba fil israri
1: kayon le wal muhammadul makiy ma bi abalsi ahmadul makiy
0: kayon ni won muhammadul makiy mofi delu si don ahmadul mbakiyun bisib kero la dam rañane bari fajari gaaw ba malabrari dajé tubaba dalien lu jewal fanan fa mbodiyereyne duñ ko siwal nena kerog la jëkke gis ahlul badar ba mu xeye subak dibe lañ ko dar
2: kerog la way asma ahlul badri boolek muqaddimat bu rey bi nasri
0: bisib kerog lay jang fil qurani ala al-udaba jagnon yadani ina waliyu ila ilaja la dam fanane ba ca salina ja ina wali ila ilaja la dam fanane ba ca salina ja ayasa min allah inda jewali iblis is nadaito bi awali ba mu khaye ba sandamal wa ko ki sandar masay rambal tubab yi fokim la wax serigne baye ge serigne mamour fall la yeji yalla wax ci charl lan fall
2: ba mo gaya ba salam al wa koki la wax serigne baye ge serigne mamour fall la yeji yalla wax ci
0: charl lan fall iza laqaytum lazina kafaro weilen bulen deltu ginaaw fal tasbiru nena karok ngelam bu lamu doon rambal jibril yal ku gamba mom la andal kanawo ca burdu wawa fardu modon dakhinu faswa bambay fardu nena karok bamu rañane koki bayandu luga gisetul wa ambake bur yalla khata bantena ak mom laaya isha laqaytum bi atana gaya kerog la yendu luga war yow manako
2: kenga fatal yar mona banako yalla ni inala tegu love you
0: ani lesina amono ngir savio pala julé kerog salatul asri inda sabinatan bi khair usri

الأول في الوصول من سنني خير خديم المصطفى فإنني أقديم بما اصطفى من زع كوني قديم المصطفى فإنني أقديم كما اصطفى من يلقني بالبهير وما قربتي فساعدني من الإله قربتي كما وقع مقام إبراهيم في البر ما يومبا لجل نريو ما كروك لقال قيدو بوالو تسبار مي جابو أما دم بسيو دالي فجار ديك تغو فكانم دالي كويلال بامبا فساد جابما dali am albamuy massa madam badel silal ko ne tuti kon mutak farbal ko gay badre ñoko bole ak darba lal ko ciambe akhma te demul ci bal ba siakh bamba japp dali julit sibar gay badar mamu mile day war kerogla bamba masafe ñal kharba lu bax du bax bawesu bax bamba bax monuko da xibaate dun ko dural khiyabu gam khiyabu yadi bural tuba liman amana ahlul lahi waylun liman ankarum bilahi kerok la bamba rom wa indalos machine barule na balbesu mandalos abdullah capitaine balam mokoy teru bawam ci angale di laki turu yor yor la gal gay teddi gem konakri bishop dibe ci non yana giri giri kata ko za la gal ga dali faste dun bo nan tabok maron yae kon te kero la bamba jeke gis kurmana ak timine kurboy ñu newi mana mu jall romb agarak wa kamarun sa sandara lay wacce gal ga ne fa ñun waxtu la fay taxaw ñu lid mu deqi ila kona akri tabab ye soqi midi la gal ga teeri fi grambasa midi la gal ga teeri fi grambasa juromi fan lay am ila kabla bisa fo ve la dam wacci fanan bi sharwali wastu bulandam la sarena ak ba fali mudelawar ci gal ga jali lomi jar asme jar kutuno jem dawme baba sete cheikh bamba xey jem dawme rom lego chako tubabe arme fi la france yam ci wa waxtu cheikh bamba wite musati mal waxtu malakil malik inda dawmi ma khat kafane uda tasawmi kero la bamba tabige yu kongo kabla bisal ay wati ni ma gongo ila nabi wajatu fi kabla bisam ma khat kafane uda wan bisa tababiyana ya lay gabangi nyawna mo melne gay ndek sibi gog dangang na itaqtil taqtil mutaqaw siwaho tataqtiko taqaw luwey la baho kumandangak alkaatye kumande kame ulien kuwa mutekche wande sandar marek sandar masak soldaru nyepo kodara amalni gai daru nyifapko jiebelko kero governor mune kodepo la senanjma bufeter kerok la bamba ya salat wajatu lilahi amdan magna khataltu baba sete ila kot baba wolu dali koy dugal saxar ni bun ko wolu juremi wer la dese tay ci rew mi nde kom dina la yor nde mag nga yow mi cheikh bamba na ko yalla moy sa wetal Muhammad Rasulullah Moisa watal radi khuna ona kitabullah wal mustafa la bamba wa bilahi waednala bole commandant bo xamni nit ko ñuul la defna yandang dud ma mbay la tudde ko on senegal
nang ci ma yomba yaral nu sunu gal ni dal li wacce bamba wil di marinaaw mu jall ko nge bel ci bamba mananaaw cheikh bamba delu tabi fi sahina gal gañu na kola gabon sharina kérok la bamba yes kérok la bamba wacce kérok la bamba ila nabi wajatu fi sahina hablu sana yahla do fil madina gal ga nga jambuma bawey bunama ko sefa wa khumata digbuyama hanzal li amtidaw nabil adadi jumlat ma laqaito na wa matadi ker la khushya balma rombo boma jall ci ko nga bel si melna njuma ko nga français lo nga ak bunu war rombo na len bu yag mo doy war wes brasse wi la kabinda mina ka yow mbindef nga am kabinde kero gla dam jall ba dem ayam ba wes banana ak boma andak samba bisib kero la wacc poste bi di ma inspiration ye dudu yar di len duma fofé la fek ko na balesa mana ko ay balesa am iblisa munaka may balese abdou an la dina la dimbali sa jamu wañ la balese fa biere mi yobulu dima ca kar commandant badilien tere duma krak balese rata la bamba khandi andak masen wagal ganan bamandi jarna ko fa pilim yu andak lankar bole ki da bamba groom du sankar liyatam wat carte ya ama bal sesi dafa ligeyal bamba ama jey sesi kero la cheikh bamba cheikh dudu ma mbay dudu ngana ka bamba bay du soor boy cheikh bamba na ko ndaw du bal am saman legmu ko busu du sigey jey sawan dudu ngana ka bamba yow ya dim pank waye serigne ci sepp ma len sank monako Now the sorrow masam bayam takantuma kawara masek mamam duma mbay dal ni ches kamil ba tere ba cheikh bamba yoron kamal ba wi ko dal ci bisirul munafiqina ba ci mujuk laaja kharkanam bakhin ba jobara delo serigne ba tere ba karaw la xamni bamba amna martaba karaw la bamba delu bi tere ba desi et mbirum duduma mbay ak terba dal tawala al bil kafirin cheikh bamba jang ba wesu mu'minin kérok la yalla até sen digenté ci alquran yalla rayb ligenté duduma mbay daldi tasare terya de sanitale fi yad khatire leg leg mu wol ko di bolé gardien ak prison yang madame ya gardien Isa munako tenga suha darbi Isa munako tenga suha darbi lisani lalbamba mulali darba wala munako ya koyang ya perdi wala munyonako kuma amba merdu musna dikal sering bi sati kom doh mudef sobe ak sangara bus kom toh kerog la bambo wolo sidi mabo nekutal man dox mu sel ak sabu moytu klor bada commande poste ba bamba tahon ba fatul ci peste ba moko fa da rotal di duy ay satalam di dox ay soxlam di joxante salam dudu mombay ay korotal bamba ngi bon nga ak ñaan nga fi ma yomba mag na ko di ko saru bis bu nek ak satalam ne xif ji mar bu mu lek ci de nga na ko ya poloy ma fayati ci sama wer mom la ka faf di joxati karok la dudu mere ci di mabo dali koy fota fetal mom moy badal bu wabo kere la dudu mere ci di mabo dali koy fetal mom moy badal bu wabo ñaan dem la yi kar gouverneur ñu dali koy licence ngel ma dali perdi ca mama at la gaja def commandant banum def mu tollu dekk dang dang cheikh bamba faf di yoni sidi mabo mu dal jeblu faf de babo cheikh bamba dal jall wey ma yomba war yow mana bulen fi indi bamba
yalla e gabon jangi ko wax mo rayla mbaat ñu sankela na ngeen xamni yilla lolo taxon cheikh bamba amma yomba giromi at ba fa yabal samba bishop talata la fana amma yomba la bena ko yaad cheikh bamba cheikh bamba julil na fa ñaaru rakka jayante fa khairul wara ñol mak bi bayato fil bari tata sajara wal bahr musbid wa awli fajara ñu fab ko yobdu nu mayomba mak samba law be jay ci bo robamba al bulandam tudi li burki bari xeram lol njuma ya ngay shurki fa vela choyeyu hu di wax di xatu la ke france sib toy sax sajon ni san len ci doj wu tudi wir wir samba di wer wer serign bay sa wer cheikh bamba julli na ba ñaar rakka ñaan bari dan wa rahmatan wa baraka nena kero jamante na fa ahlul badar ni safonte ci rakka defi gawar neena kero andañu jibril mu war ci kwaysumu tay jembelo nena kero tuti badar je deki waye borom gradie mo akati vamos al male ne sambala be gamal kharba khaman khermi dal lay jomal ci tun ñu delu ci mna ko xolal kharba khaman kherem bu len ma feñal ñu del len dugal saxar ca yor yor bishop dibeer ñu yalla romba weer weer ñu bolé len ñoon ñaar ci digge bal ba ñu ne fa cundum fa ci digge dun ba kero la fien kherem ya ser di yuhu gine ya bako xatu bambay cheikhu bishop kerog la bamba khutbu geejga ya bahru way la tusallid geejga ngir ñom dañuy wax ak lu yalla sak jangal wa in min say in tabul kosik kun sa atirabil musbidun buldusu lu ragal yalla mi tax ngay busu was adba ani abdo khatsa ba serign budul man musla jam rabba ñi nga fi da labal dañ da moy yalla man musma moy yalla setalila ken musbi ñu ngir ligeyal mustafa ken musbi julli fajar mbam shafa kon damay top ndigal ta baña far xeremi bul top ndugal kerog la gie jafar batay du bawan labena ko bamba yaadi ndanan kero la jineene won mayomba jebul andak bamba delo samba biata galasina aslamo min jinni asrin do na man lam yaslamo.

lolit man na am ci man na ci am bu xé nga dem ba sik xassi ak diko jang ngir dara yi manam sayene kuy kuy sobu ci xassi bax na nga xam liko taxaju ñeuk señ mom neena adina musuko taxa jëf musuko taxa wax musuko taxa xey musuko taxa gontu dara lu massa def lu adina tax am lu massa def yalla ak yonenti yalla di saf sang yonen ba di saf xarit fo toll yaangi liggeyal ki di jam kale kon ne xamna xassidi jëmmi yalla ko taxaju mbir mu ne nak so bëgge gis ndariñam jariñoko ci la ko taxaju bo jëron ab puso bëcce dag du soti puso ñaw lañ koy def.

boko bëgg jëriño ci ñuy jëriño ëpp so du soti xassidi yalla ko taxaju ku koy jang na ko jang ngir jëm yalla waye bu ko jang ngir di wër ci xassidi gëssu naan xassidi sangam koy jang da nga am xaaliss ku koy def ya nga togn señ touba ndax xaaliss taxuton bindu ko adina taxuton bindu ko waye so ci saxé nak yalla mo baxo bokoy wut lo wessu ngir mom rek ba gën mayel bo fi misal bo fi jogal ñu ne

motax kuy jang khassida te duko selal duko def ngi jëm yalla lo ci munta am tay ak ëlëk ëma waye nak so ci deewut lanen do ci am yalla te do ci am lola te man nga dem ba sikk khassida gi te ak alko xajna ci ndax lu seigne touba def kuko sikkal loy lu mata xam la ngoy def ngi jëm yalla ndax bo gisee jalibatul maraxib seigne bang ci wax nan yow sunu borom na nga yar na nga tarbiya ci khassida kep ku yar khassida gi waye ngir dem yalla de waaw amul waxuñu nga jek jek yegna maraxib xewna ñepp ngi koy jang na ko jang wala nga deg na maraxib kat deg na señ mi neena ko am lo bëgg dang ko am ko am na señ maram na la ñe yoy bu taxé nga diko def dede ndax ni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xon ku gaday ngir yalla ak yoonte bi da nga am lool waye ku gaday ngir jigen go don top ci wala adina soy wut wala commerce bu fi dox wala dara la tax ngay gaday do ngay am ndax seigne touba mom ku am fulle ci bopam li ne ci mom da ko fonku neyu ci nak waye du ko jox mukk ko sakku kenn ku ne la nga sakku ci mom ngay am melne geej rek lo ci duggal mu toy bo ci duggalé ben tank japp ne sa leppay toy yaangi nax sa bop bo ci duggalé sa lepp mu toy seigne abdou lahad waxon nako.

mata xam ci xesale ñu ko def ngir dimbi yàlla takk takk yiñ ciy defat yooyu yëpp mën naa ñàkk daal pour man demal ba ci biir sàggam nga wedd ko defal li julli ñaari rakka jàng na yooyu yëpp yaakaar naa ne mën na ndax su fekkoon tane daal lu ñuy jariñ a ngi ci sëñ bi dana ko ci defaat ndax sëñ moom lépp luy jariñ ab talibé tey ëllëg bàyyiwu ci dara lépp def na ko wax na ko leeral na ko boobu leen sëñ bi wax na bind na jëf na ñu gis te digle na lii moo ko war kat wàcc na musula may musula fa waaw bokk na ci te fi jamono toll it képp kuy tudd ab talibé laaj na loolu ngay xam dox yi ñu mag ñi sëñ tubaa yar ak ñim jur ndax ñoom fa sëñ tubaa bëgg ku fa aw ñoo jaar ci digg ba te bàyyiwuñ ci dara xëy na mel na ñoom sax dana jafe lool wala mën nga ne du mën a am waaye nag royo leen moom dañ koo def lu dañ koo santaane sax li sëñ Saliou doon wax seytaane mooy def sëñ bi daana ko wax saa yu ma jugee soññee ba ñëpp jug fa su yéenee dem seytaane jaar ci suuf naan leen ah jëlul ngeen ni sonn waaw ndax li mu leen wax mu ngeen ko mënoon lu ngeen fi wut si fekk loolu lay seytaane la ak naan duma dugg ci saxaar yenn samay bagaas dëgg la dugg ci saxaar yenn say bagaas moom ak ndof la waaye ndax dugg nga xamoo ci dara ndax sëñ bi nangul na la sa tali bi xamoo ko kon lépp loo gis doomi sëñ tubaa yi nga xam ni moom wóoroon na la

ci mom waye baxna lol nak ku ne fa ngay siyaré fa nga bok nga gëss so xam borom kër ga xam lam bëggoon ak lam bañoon ak nam da doxé so mënta jëf lepp it nga jël ci lenn rek def ndax señ bi da na wax ni taqo benn buntu diko ubbul diko fëgg bu yagge ñu ubbi la buntu man khala al baba wala jahala ci taqo benn buntu diko fëgg bu yagge ñu ubbi la buntu yépp ci misal amna fan yele kuma ko wax ni na ko man de ba nga xamé né señ sahibu mi nga xamni moy suñu buntu ci señ touba mom yalla da ko mayon matalé yépp fonku diina ci walu yépp mané balé ko fonku señ touba diko waxtane fum tollu xamna ni mënuma def lam doon def waye comme ci mom la bok te mënatuma ci génné sama bok dina sét ci lam da def am fonkon ben wala ñaar sax ci bu pir bu yagge rek yalla mëna la dimbali ndax suñu borom mako wax wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi iman

ben modifa wuti tibum saxami wala gox mu nan wala modifa jeegi waxtan ñaawna lol te rusuluna kam yi tuddo mom mom bam ko yegge ak bam ko yeb te desuko limale ci talibe tay tal tam ñu ci fenu wax tal wa ñu ci fenu wax tal te desuko limale ci talibe tay tal bokku na ci lim gënon bañ tok loxay ne tok ni rek defo dara manam waxo defo xam nga lolou sax tane na ndax kenn dula bindal bakkar waye kenn dula bindal tiyab waye rawati na nak ngay wax ju jëm fenn yo xamne do ci am tiyab.

bu sellu yaram ñew ci jëf ji mom la ci nit ki am waye momit lu mandi fu mandi taxaw da koy mom lim jëf mo xam lu bax la wala safan moy lim mom motax señ bejax da na woné ku xam deug lu am bala jeex mu am ca lolé ludul namate je ndax waa li nga am te mu woné day jeex dong sakku ci law mom ludul jeexati mo gëna wër te alal mom lu bari bari ñetti étape lay am li nga mom li nga dendal ak li nga ñak moy li nga xass dépasser lool mom len li res na len li ñang ko jox resal nañ ko len li mom sanku na lool ken waxatu li nga dépasser li nga dendal moy li ne ci banque ak li ne ci sa poste loolu ñaara ci xalam day dem bala ma nga dem bako cha so ne nga deg ñu naan diiw de ndaysan dam ci toll amon nako lool tamadu le sa yu ne nga deg ñu naan diiw de lim fi bax ko ko xam nga dem na ba fi alal ci ki naan diiw de ndaysan amon nako alal ji dem na bako mo tax li nga denc lool lay li nga mom nak moy li nga jëf ci lu bax loolu mom wa wajadu ma hamilu hadiran wala yuslimu rabbuka ahad ma nga ca barab di la xaar te sa yo fa demé fekk ko fa ndax yalla du togn kenn du sank jëfi kenn kon nañ ci soñat baax tay de ah ku yalla dimbali ñoo doon wax sank ku yalla dimbali ba boy laak señ touba man di lima japp moy yalla déssel la dara ah bu ko defutone sax déssewul la dara ndax ku la may ak dundu may la ngay noy def la ngay ëpp julit ah la ca dalli waat ak bénéfice la dé ah ta yalla dé bu fekkonté né day jël droit de terre ci nit ñi manam day jël ay intérêt ci nit ñi nit ki du déssé dara ko xona ku ma di sante la te sante day moy li gëna jafé ni te loolu seytane koy def ndax fi ni dang ko gis sax ay loolu nak yi ci ëpp sax ñaari dang ko gis sax ci ñëpp gis ño xamné bo leen né ci baykat yi ben jaaral ci

bala ñoo gërëm nawet bi rek mooy déwén. Bu déwén jotee nag ñu mel ne kuy baab yàlla naan ah bu meloon ne daaw di moom baaxoon na, ah bu meloon ne daaw di moom nanga waaw waaw. Bu defee léeg-léeg dana dalit suñ mbokk yii di tukki ñu baal ma dañ ci jot kenn téléphone rek mu tàmbali na ne yi sëñ bi ñaanal baax réew mi de moom fi ne tàmbalee ay jàmbat bu ko defee. Fekk la ma la jiital mooy xam ne am na ñu ne ci réew mi ñoo xam ne ñu ngi ne woon siiw am dépassu tey te amuñu mënuñu ko am. Ñu ngi ne woon siiw génn fekk la ci réew moom mënuñu ko am. Yooyu yëpp boo ko xalaatee lu la yàlla defal rek mu daal lay doy, ndax addina moom lu doy du fi am mukk ak doy lu doo nga fi mën a am ak doy lu waaw. Loolu it lu mat a xam la, bokk na ci it li nga xam ne lu mat a bàyyi xel la rawatina ci ñiy dëkk ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen réew ñëw fii war a jëmmal seen tubaab fii war fee yaatal mbiram. Loolu sax bala ñoo indi soññeeku li ñuy njëkk a jiital mooy ak cant, ndax man maa ngi doog a ñëw ci réew mi waaye li ma fi gis sedd na sama xol dal na sama xelit, ndax dëkk boo dem fekk fa seen tubaab ñu fay jàng ay xasida di fa jàng alquran di fa naafi la ci weeru koor yi alquran loo xam ne Sénégal sax boo fa demoon lu tumalanke la fay doon. Loolu ndamul Seigne Touba la, waaye ñi ko lijjanti ba mu ne ci seen loxo it na nga xam ne yëfi Seigne Touba la ñor du seen yëfi bopp. Yor sa yëfi Seigne Touba mu nag bëgg saa doxee nu la neex ba mujj mbir yi tas di yàqu ku ko def tooñ nga Seigne Touba. Boo ku tooñ Seigne Touba nag yaa ngi moom a koy lijjanti, moo tax loolu lu mat a bàyyi xel la. Moo tax lu mbir mi sori ak lu la nit ñi kaw kawe ak lu la nit ñi jëwriñ. Li nga war a xam mooy jëwriñ moom da ngay man ci tool bi di sa njëkk a xëy tey mujj a wàcc, mooy tax nga doon jëwriñ. Waaye su la ko ñëpp doon wax te melawoo.

waye fexé ba dodo ko ñak topato ko muy wey di gëna amal njariñ julliñ gëna amal njariñ talibi ta dara du ci yaq mo gëna jafé defé néni fofu lañ toll motax li gëna mata def te mata gëna gaawa def moy benno kan ku ne lam bëgg ci Seigne Touba mo xamné li fek yene wu ko mbokk talibam du am muko ndax Seigne Touba day yër ay xol motax kenn mënu ko jommal ba am ngërëm xol bi lay yër Seigne Mbaye Diakhaté dana koy misal ci ndaw su mi labat nan dina ko jël waye ndaw si amna ñaari ay du fekki wujju te bëggul wujju fekk ci ko bokoy labat bayyi seppes ndaw ba jël ko bu yër te bo jëlé boko day yëd wujju mu yëy ko day yër sa xol bu fa day gis sen ndaw su ko may mu dal di fay bu fayé tubal te daw dag ndax li ñi defal Seigne Touba mom soxlu woko ndax bañ nako ba xaalisa ji gëna reey japp nañu

yitt sunul ak yeen ci sunu yobul suba bi nu baxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi ci katanul yalla subhanahu wa ta'ala ak mbaxam ñu julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam tay sante yalla bax ngend ci andak seen bokkum da seen bokkum talibe seen wurle da ci l'islam babakar lu do ngi ñaan yalla borom bi tabaraku ta'ala mu dool ñu jamm ni ñu yewu ak jamm ni yalla jamm dekk ak ñun te yalla yalla di ñu xir ci ñu jaamu yalla jamm jojule am mbekté da jowal ak yeen tay fasiyene fatrente ak yeen ci tombe bo xamne l'islam amal nako solo modi li ñu tuddé kaddu alab diko wax baat ci li yew doom adama bokuy xam ngeen ne kaddu dafa am solo lol ba ag ci lol ndax yundi bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé te yalla yewal ko ci nun limu ñëk tek ci ay xom modi kaddu da moy alquranul karim mi nga xamne moy tebbu way bepp xam xam di miracle bi gëna mag ci aduna bi ñeel yunt bi sallallahu alayhi wasallam iqra mo ci jitu ñu dégg ci ne kon kaddu amna solo waye dégg wa ci tamit ne baat bobu limi am am solo limu ëmbu moko gëna yittel te mo lu jang xam dine l'islam ji nga xamne mom la sallahu alayhi wasallam indi ak kaddu mo ci tabal nit te modi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah soko waxe ñu diglu la bok nga ci comité julit ñi waye kañ leen lay jappé ab julit moy waxtu wo jëmmalé wax jojulé te moy bu julu jote rek nga jox jëmmal li nga waxon bu koor joté nga juk bu azako joté nga juk bu le mako joté nga juk lool lepp nga jëmmal kaddu nga waxon te moy lan tabul ci dine islam kaddu nak am gogum am solo ci nit rawati na motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam don wax ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam don wax ne wax dal li fek mi ngi am jeriñ borom bota nopi agit wax la ci gën moy le gëna gatt tektale warax ash abdul ahad bakke radiyallahu ta'ala hu jangalon nañu ko neena budé beuy ci tank bu len koy yew budé nak ci bop ba len koy yew budé gëlim lañu bënn nos ci bakkan ba def ci bunga budé nar go ñu yéko ci tank ba non la ko topé ci mbolém rabbi ak malaay ben bu ci nek fañ koy yew mu tekké na nit nak amna fuñ koy yew moy tam ana fan lañ koy yew moy ci kaddom baat nit bu waxagul momam bopam waye su xasse yi wax nak momutul bopam motax wala di wax ne ku nek gor nga li fi waxo wax nak moy nga raw ñaari boom tek yëkëti sa kaddu ba yew nit ñi ba nga yëkëti sa kaddu ba yew sa bop yalla yalla musul ci bu mujju bi yëndibi sallallahu alayhi wasallam nak kaddu l'islam la yé won xéram wi motax kaddu gogu mata fonk lool bu ñu démé nak ba tay ji aduna indi ñaka fonk kaddu ba waral ñi wara wax ngir mu jak ñu noppi ñi wërte wax dañu daal di jog te suñu waxé lu bari yaqku kon da melni ñi jël kaddu te ñu meko lool liko sabab moy noppi ñi wara wax te waxuñu motax ko xamanteni yalla denk na kaddu go xamne bo waxé ñi jëriñu ci bo waxé ñu dégg ci da fay jaadu nga wax waye limi am am sol nak matna ragal mom kaddu yalla wax na ci alquranul karim ne kaddu bu rafet baxna waye jëf ju bax moko yegge
ilayh yas'adu al-kalimu tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'uhu kon ni ku nek war na baye xel kaddom ndax al-qur'an neena amul ben kaddu bu genn ginaa bu ko xel togge lamagne yekati ko luddul ne ñaari malaake seer nañ ko muy raqib sen jor ak atit sa chamoy lol nak ko xam ku nek bo yekati kaddu ko pesé dang ko mandaxé dang ko xiyass ba xam naka lay joggé ak fan lay jëm ak ban barum koy waxé lolou motax sahaba yi bari ci ñoo xamné dañoo daan nopi ragal kaddu be yeen say ñu dugg ci rox ñoo di seen lamagn naan ko yaama tek nangam tay ginaa buñu xolé ñaata kaddu lañ wax lu ci am jërëñ lu ko ci amut donte du yaw leen dal am ci ñuñ daan lu ay xeer ngir baña wax motax wax mataragal ba ag ci lool ragal yalla nak bu teunkul aw lamagne mo wara yi di xew kenn ku ci nek lamagneum déclencher wu muy waxe fu ko sobe di waxe nu ko nexé diko jëme ci ñu mu sop mo xam ay kilifaam lañ mo xam ay moromam lañ mo xam té teggine dafa am solo ci wax ndax ni ku nek am nga teggine ci digg ak sa bop am ko sa digg ak sa morom am ko sa digg ak sa borom tabarak wa taala yépp nak mata samonté ndax mana mucc té bari waane fu nit nek kaddu ko fa bayyi am ngeen né yentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ci lu am solo té bari ba ag ci lool ni ku nek bu fekkente ne dañoo wax ba jox ko barab wala ñu dajé xalaal ba jox ko barab kaddu ko fa tek warna sama ñu seen kaddu xamna ngir baña guddal fofu lañuy yamandi di ziar ñepp di ndokal ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Karena bau. Kalau mana nene yin, wana nene tua injek ni cian, tersin tua injek ni cian. Nong ada itu jom. Nah, tay. Kuda macam daya terbiagan, jagaan sorry. Pasif mifak cian, buka pudu koyes. Lalu jafela. Dan yang berir, khamli, wa aduna gagan li nak aduna. Bara pesan lip, jaya tu bagir sin tua. Lor beri tu tiap dina, sintu ada ke mana mula. Namun orang kalau jadi, si wakil siapa yang beri erik, wahai sian tu hari, am wut wut dia ni ker, sahulu dia ni orang, lip dia ni kau jahat dia kau adi sintu. Karena lor namu sintu ada, nara siapa mahu pun tak asal dia ni dia ni saudara yori, lor wah jadi war loh tu, karena lungen kan dia ketuk orang namu sintu ada kerawan. Kon nak ni kesan tu, wah dia geram. Cindi geram nak siapa mau bermuntah. Cili gebi ni entambul. Mula akhirnya tu agip agen nyip fuir nyawa setseko. Khor ko, ni rohor fanya entambul awan nam sebe. Talalu beral Islam wariban. Kon ye entafuk fanya entambul. Khol le fiin asih. Tanim ni magib, ni mewah riyon mur. Ni mewoko, woko nak ni aku takam. Mai fatluku. Cheikh Mahmoud Lay Mbara bimu dor nek Seyd Touba boba seni adde motu temer million waye bo ñepp ko run yëm wa dar salam bo juroom ñaar fu ñu wala joxoon ñepp diko yëm rena wa dar salam joxe juroom temer million Cheikh Mahmoud Muntaha yeen ngeen joxe 1 milliard te yaqku dara ci seen liggéey kon loolu da nga xam da Seyd Touba noppali ci lepp Seyd Touba noppali ci lepp kon nak day gëna jëm kanam rek kon nañ ñi ñaan ci barke Seyd Touba lepp luñ ci jëfël yalla nako nongu ta ñaan ko ko jëfël ta jëf ci dara bañ ci arax loolu nam ko bëgg rek ñaan ko non di la ndokke nak Seyd Youssou ci sa waxtaanu kër wax da wax na lako danaka man buma sétan sa sentel sor la sétan neenuma sétan ñeen téré touti bari wut waye bo xassidi yima ci gis ak yoon yi mar mo lay xol yalla defir kero ma tollu may werd dama xaw guddi bo ko gisse may na ko setan xol ko lepp bam jeex ba tout test waye wax ji yobuma ci xal bu sori ndax li nga wax li ñu nakari ci dekk bi lepp ak li fi wërtaam lepp wax nga ko ja li tax Seyd Touba sañ ci dekk bi ak ni ñu wara nekk ak fi dekk bi wara jëm bay wo ci dara ta wax nga ci ay wax yu xoot lo xamne lu mata jangal ni newon na la sa wax ji wërseem ci ben bis war ngeen ko tek ay wër ba ñepp dig ko ndax ko diggé da def ci dara man mi sa amna luma dolé dolé do ko sé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Thank you.

0: biñ defé wataay bu nopi nak daari wajal nak dugg ci bir magal gi bir magal bi lañu dugg tam dañay wajal nit ñi ndax lo xone wajal moy xamna ni ñom aw nit lañuy rasoir ngir japp na la leen seeni siyar yi ñu war def ci bir juma ji nak kene ko ne xamna ne buñ ne magal tuwa mom xel yep dañu daj juma ji ndax lan ak say xone ta lanu kene ko ne xamne barabam mi ci bir juma ji nga xamne pinch mi kon mo day yow kay ñepp ci jakka ji dafa ouf barab bi muy julli kay bi nga xamne fi len julle dafa ouf barab sul khadim bi ndax mu xala kel mu ko taxale ak urum bi ndax serigne bi dafa nek ci bir urum bi juma ji ouf ko ñepp li fi ñew di fi dajass di crc ak ñu xam tam bokku nañu di ñew di wiss ci tam événement biñu dégg la la lu ci mëna jëlé kon ñoñu kenn ko ne amna aqju mo laaj ndax ki ñoo ngir pass pass di gëstu koku tam amna noko wara tétto mo tax ñu wajal ni ñoñu ngir ñu mëna taxawé lolu lolu nak limu takku lay doon inshallah rabbi nga xamné ay horaire yu bari lay doon yu woté buñ ci aggé fukki fan gën ga neew ñent fan avant magal ak lu mi ne fan gina magal su ko defé ñom li ñi def moy jaxaso yi nga xane mi ngi am ci biir juma ji ci lewut ak su ñewi barbe nak kon su fekke yalla ko am kol go xane mur nako ba mëna mur e kërëm su wa dana woyef ci mom ngir mu mëna dugg ziar non lañu doxé tam nak and ko abukatel yépp di leen dugal way xaren xam ngeen sanc dafa am itam way sanc bu am itam moy commandé cours d'organisation mi def nak ken ko am sanc moy priorité way teewul baye nako xel ba nga xamne kenn du fi am ben jafé jafé kenn du jégué fenn fo xamni lal na sanc bi nak ken ko ne xam sanc da am lu mu laaj way juma ji dam ñu waxe legi na liggé fim tollu xana fim tollu tout tam moy commandé liggé bi ci liñu sukkandiku ba tek benen plan bo xamni du bokk plan da sukkandiku ndax bu jekko dina jaar soobi du siyar ren nak ni siyar yu meuna jaar soobi waye nak dañuy wër minu juma ji ni ko baxo wër rek fi nandu bu xasse dañ ko rombu wuti wetu keur serigne saliwu muy wetu gannar gi su ñewé bax si ba jubut keur saliwu avant ñu fa ané bu digg bo xamné benn bi ko ñaarël ci lañuy duggé ñom goor yi bu dé jigen ñi ñom dañuy juggé wetu penku ba ba suñu tam ba ñew ci buntu bu ñëk bi fi rek avant que tolo keur saliwu net rek ñoo fa lay dug ñom jigeen ñi nga sooba goor ñi ak jigeen seen rang du jaxaso ñom ñoo tamen dug siaré ci duñ am ben jafé jafé noon tam lañuy saytu walé kër gi ci bir magal gi limi xatu té ñu saytu ko itam nak ana ko ñu ko andal ñepp itam nak ndax xam ngeen xam waxima day day wax dafa ubbiku ba su magal ñewé mu lay wajal yeneen deer yo xamni ñok ñoo ñoo bokku juma ji ñu bëgg juma ji lool tam bëgg xam waxima diko jappalé ci liggéey bi ñoom ñu am ndigal tam and ko ñoon tam ñoom ñepp ñu andando di taxawé ligéem lañ ko wara taxawé na ci tuddu ñu mel xit moto rawdu ak lu melne ilhamdat fi qabir ak lu melne ukan haqqan ak deer yep dal baye wuñu ben buñu fat rek fatu khafar ñoom ñepp dañu ando ñun ñu taxawé lolu su ko defé yitam mu xam wax and ak bankasam yep lu melne wa luga dakar ak fi fam ci li rek ñom ñep ñuy anado taxawé lolu mu mel na yi seul bir magal gi ñaar bu ci agge ci liggéey bi da nañu gis né leg legi am ci ño xamni dañuy yor xaar diko wécc ñi bëgg séa nak ken xono ki séa di soxla wéccet bu dem leen wécc nak dañuy ki kay wéccé day bëgg mu manki ma tan té bo joxé témir bu ci jël fukki dërëm lolu nak dañ xamné dañ koy gantal naka non tam ñu xam dañuy wërtam di yor am njaay nangone lañuy wër di jaay mom di ambe la nga xamne fuñ taxaw mënañ fa jaay jall waye na du len nangul nak ñu do pouss pouss taxaw fenn wala ñu lal fenn am na ko jaay mako non la ci doxé na dañ ko mayé su mag bu du mag suñ ko mayé waye mag dañ ko mayé naka non tam ñi nga xamne dañuy ma jaay bu lopitam amé katan ñom duñ nangul tok fu len neex ñom dañuy bëgg sëri pench mi lool ñi xamne nak amuñ katan nak xamne yo neew de la yalla ko lool ñu itam dañuy bëgg dañ jéggitali wi ngir lan ndax bouti buñ ci toge mënay ni galancor ci ñi duggu ci bo am na leen gañ ndax ap ful mom fuñu dajé duggu be gende man ina jafa jafé ko xone amo katan amo dole mo daw duggu du bu gaaw lolou motax sañu leni gantal lolou waye xamna ne suñu sañoon dañu am ben jafa jafé ci wet gog motax ñu tam ñu leen sakku ñu baye xel lolou rek ci xam tu liggéey ñoo ñok bokku ñom lañ ci défaral naka non tam lañu samé war ma ji ci lepp lo xamné yëllu ak barab bi ñu soril ko fi lu melni ñi nga xam dañuy igéew di wax lo xamné mi ngul añangal serigne bi ndax kene ko ne xamna ne amna ci ñoon lool metti lañ ko def ndax xamnañu ne amna ci ñu xamul li xew waye ne bëgg nañu dégg leen neex war bu lañu la kéde wax neex na ci ñoom waye bukul deug deug gi ñangam serigne bi serigne bi dañu xam ci suwar xana seen waxi bop kep la yoyu dañ ko fi gandal même sax bu doon sax ki wax sax xamna itam dañ ko ayam takk ay rojo wal dara ndax def bu fa lay leen bolo da ngeen di jafa jafa ci bench bi non tam lañuy sayto itam xamne kep ko xamne bëgg nga defu njubadi lolu ñu and ko secrétaire bi nga xamne xamne amina ko ak force lor bi nga xamne digënté police la ak ñi mi and ci ligueb ci lolu seen wala kene ko xamne police maam sécurité publique ñoo dañu and dañu ñu andandoko ci biir ak biti ba ben jafé jafé do am ak ñi xamne dañuy rasatu nga xamne bu nit ñi di magam ñi dañuy def lanen ñoo itam ñoo lañ ci liggé ak ñom ba képp ko xamne mi dem nako suñu nono suñ ko jappé dem dañ ko daal di jébal police mo ko leñ ya bi andal fofu tam ma ci baye lo xam tam ki nga xam tam dafa ñew di jambat ne dañ ko sacc dara suñ ne ko kay and ak ndaw li ci am tak man ci am yor man la ga mo xam ab bulus la wala barsi ci turu ma xam wat xidma souba na and ak mom ndax amna ño xamne ño yor lolu ñi xam ño tek deri ñom dañ fi def ben brigade bo xamne ci bir jumaa lay ko installer fi ñu def enquête bi ndax lan xamne xalay magal ge ñom nak lolu ñu koy def bu ñom bu ñu dem kep ko xamne japp nañ ko ci bu wara jall ñom ño koy jallé seen bop bo ko ay rapport yi wara andal su fekkene courte jall lañu dañ ko lijj fi ko wara lijjante ñom waye lolu nak likoy man tax mëna yomb police munta enquête ko xamne tam amul plaignant ki da do sacc kep li fiir da ji ak la sacc kon leg leg ki nga xamne mo la saccion bagage tam lu bi yakam yakam tam nañu dimbali ci lolu ndax tam leg leg lolu tam da tax ciati gi gëna new waye dañ ko xamne dañ ko sacc dara daan ah comme feñ dara na dem rek deug la Allah feñ na waye dam ko soko baye tam dafa keneen kep ci soko yobe tam police documenter na on preuve bu ko teye ñun ñu ko ñu am preuve kon ñi ngi baye lo xel ñi tam ñi ñew tam ñu baye xel ci lolu ba de consul gensation itam ci walu muhammad khimata ken kon muhammad khimata ñi man lañu bu den liggé tam am nañu wañu waxam tam diru liñ fi nek seeni xewal am nañu xam ñu fi te fofu ñoo tam diko topato diru mag tam ak ñiñ ko andal ñepp tam da nañ fexé ba ken du soxla wo dara mo xam ndox bo nan la mo xam luy jëfëndiko la yi tam diko yombalal nit ñi rawna bu nekk ci jamono tangor wi boola ci ku tuddu secret tam da nga tuddu santé djobu ci la dena ci ñew waye xamna fufi tam nañ xamne kep xam anak jëw ci tam infirmier bi mi ngi fi xéssu la dañu gëna yaatal li ci gëna xamna li ci gëna bëss xé da ko juñu ci aksiyé xamna ndax kene ko ne xamna amna ci lool mirum docteur la médecin moko mëna leral waye dañ ko fa yobbu diko def prévention yi xamna ko def dañ ko fa def su mag jeex tam dañu ko ne guñ ko ay fan yo xantam ni ma waxe legi ngir tam agré ligué bi ba mu mat ba ñepp delu ci jamu ba nga xamne raj da loy wañiku na mu xal waxima dogo yewi mbolo mi ci teway cheikh mamoud bassir mi nga xamne mom la cheikh mamoud bu taxal denk ligue bi ñuko ñaan ci borom dole ko wëral na ma dem ko adam xalima ci ligue bi la ba ci mo activité am di ci taxu tax wayu rafetafet wut ci itam bokk bi yep wut ci mouride yep kon xamna seigne fallu jol kaddu kon ba nga del ci wat
1: inshallah jerejef serigne fallu mbake ci kaddu yu am solo yi nga xamne indi nako mu jëm rek ci organisation ak mbolé matway nga xamné wa daayira muhadimatul khidma jël nañ ko mu jëm rek ci magalu Touba gu maggi ci fi nga xamné momo di jumaa Touba gu maggi ci lepp lo xamné momo jëm rek ci wajal gi nim ko leerlé ci ciat gi ci soppi lampe yi nga xamné dañoo yaqku lepp lo xamné bëre bi rek laaj na taral ñu gën ko taral waye it ñëwaat na ci li nga xamanté ni mom lañuy téré ci bëre bi ak it yenn ciopité yi nga xamné amna ndax chantier bi nga xamné mom la juma ci nek nga xamné ñu ci bëré bëri danaka mëna né goor ñi ci buntu soob bi lañ daan duggé comme niko leer leer mu xamne amna ciopte gu ci am nga xamne legui goor ñi ñuy duggé ci wétu kër Serigne Salih Mbake ci bëtt ganar gi bu dé soxna yi ci penku bi yaana non la dañu wër penku bi ñomit ba ci wétu kër Serigne Salih ci benen buntu bi ma sha Allah lool tamit leer na kon ñi nga xamni ñom ñoo di goor ñi ñom ñoy wër ci ginnaw soowu bi jigen ñi wër ci penku bi bu ko defé ñu dajé ci bëtt ganar bi ñu duggé ci buntu ginnaw ñi bi nga xamné agagul ci buntu kër Serigne Salih waye soxna yi duggé ci buntu kër nga xamné mo jakarlo kër Serigne Salih kon non lañ ko organiser nga xamné goor ñeké jigen ñi comme niñ koy defé sa suné rek duñ bokk fuñu duggé kon loolu ab léral la bo xamné mo jëm rek ci fannu gogou xamne jamono bi liggey bi mi ngi wey waye du indi gal encore ci organisation bi ni ko waxe rek nga xamne liggey bi moy commander organisation bi nga xamne dañ ko baye xel bu baakha baakha baax kon Serigne Blatt ñu ñëwaat ci yow rek nga xamne ni nga xamne non la ko Serigne Fallou leralé ci organisation mu mel daire muhaddamatul khidma dafa bari ay commission yo xamne dañu jëm ci liggey magal gi kenn ko ci nekk mi ngi koy wajjal bu baakha baakha baakha baax en tant que ko xamné ci secrétariat bi yaang ci liggéey bu baaxa baaxa baax nga ñëwaat de manière ramasser ci mbollem commission yi seen taxaway ci bis bi ak ni nga xamné non lañ koy wajalé muy bisu magal tuba gi
2: jërëjëf Serigne Fallou jërëjëf Cheikh Mohamedou Fadel Mbake tamit ci lér yam solo yi nga xamné indi nako ci organisation comme ni ma la ko waxalé nga xamné wataayu magal ci mukhadimatul khidma tambali le premier safar muy entretien général bo xamné dañuy lepp lu fi yaqku ci juma ji bo xam pil mo xam ventilo mo xam lepp lo xamné dal liggéey la bo xamné buñu wara defrat la daayru khadimul khidma dakoy def entretien général
1: bon pil lol daayru khadimul khidma dafa am ñuko mën wala dafa am kurel yum ci andal
2: waaw amna ñuko mën amna kurel yum ci andal ndax daayru yi nga xamné ñoy daayru sa daayru ministre métallique yi ministre bois électricien polomier ñun ñep dañuy lekkelo ak daayira muhaddimatul khidma nga xane kenn ku nekk métier ma nga am da ngay ñew ngir liggéeyal Serigne Touba ndax juma ji nak bu métier déssé Touba tay tabax juma Touba moko waral ñom tamit dañuy dello jukkal Serigne bi ndax ñu ci bari seeni mam ñi ngi jàng métier fi genn juma ji ag sé barkélu liggéey juma ji tax ñu mëna der seen daara ba mëna jàngalé seen métier motax ñom daayira yoy tamit dañuy lekkelo ak ñom anduko ak membre yu muhadimatul khidma pili juma ji danaka boko don xayma dana jégué ñetti jooni muy biir gi ak bitti gi
1: ay lampe
2: té lolou lepp lu lak wala lu yaqku ba ci barab bu mag bi lepp daayira bi moy def entretien bi mo koy def ba nopi it li pousser li tambulé ci biir ba ci kaw sorol yi lepp dañ koy entretien lolu timit di liggéey bu reey bo xamné mom la Cheikh Abdoul Fadel don leral lolu waj tay wi la ñu ñëwaat ba ci biir magal gi ñu taxawal ay commission ñom organisation wax deug ñu nosu lañ damay commentaire ci waxam ji rek taxawal ay sous commission yo xamne dañ ligéy lo 500 membres ci yo xamne dañ fi nek permanent 24/24 ñe dañuy balé ñe dañuy jubanti sapé yi ñe dañuy takalé goor ñi jigen ñe dañuy nek di and ak force de l'ordre ngir way jubadi ndax fi day am ay mouride way day am ay marit timit bëri na ño xamné lu leen taxa jog du lu bax lool lepp liggéey la bu am solo ni ko doon waccay wi mala wax ci commission culturelle bi ak exposition bi ak yi nga gis liggéey yi nga gis yépp ñukoy def muy entretien bi muy lool lepp soko ré xol ak bitse communication Serigne Fallou Serigne Ahmed Afia Serigne Afia dana ci ñew xamna né ci détail waye momit commission la bu am solo bo xam dafa am rôle bu réy bu muy liggéey ci magal gi niki nonu commission sociale ak santé santé jappal la ben plateau spécial bo xamne xere dañ ko def and ko ak président commission ba ak docteur yi mais li tax ma indi lay tay bob moy wanene liñuy xaar bari na kon liñuy xaar bari na motax kon dañuy sensibiliser membre yi muhadimatul khidma yakarna ñu bari dañ jot sen lettre ñu jot timit buñ déggé sama cadeau ñu xamne niñ koy défé koor diko defé waxtu wu nek wattaay magal kenn ku ne ci ñun da nga wara genn sa ñak ngir def ko ci wattaay muy indi sa jaayante ndax bitse bu sar la entretien bi rek bitse bu sar la deug la amna ci ño xamne ay daayira yu nek lu melni refereris Serigne Murtala Jaxate amna liggey bu reuy bu ñu def ci japp ci fil pile ak yu demé non mais tay li ci ak yeneen yi nga xamne daayira yi ñu lekk lol dañ ko bay bari na lo xamne daayira mo koy jënd ci kessam xam nga ne fi wañ wi fi nek danaka danañu servi lu mat jooni nit ci bir magal gi ci repas bu nek ndax li fi nek lepp di fi liggey mo xam 500 ak force de l'ordre yek ñeneen ñi nga xamne tamit dañ fi dekk daayira muhammadu khidma ak ci taxaway ko mes organisation da len di jox agn rer ndeki te dañuy bëgg mu melne ni koy magal ci mel bernde ni mu wara mel lool tamit di bitse bu reey reey reey kon loolu lu mata baye xel la ci ñi nga xamne dañuy def social surtout yor ay société yo xamne dañuy ñew ci magal gi fi amna wañ wu mak ko xamne mi ngi fi di def loolu kon loolu aljana ak jappale wa niki nonu timit ci walu santé lepp lo xamne luy garab wala jumtu wayu yu médecin yi di soxla fi xam nga ne ay millions millions ño fi nek te leleg rek bo bi nit ñi nga xale dañu wéré di leleg ak am lu leen gar te ñoo ñepp dañ leen di fajj gratuite jox leen ay garab kon jaaru na kon kuy pharmacien wala ngay docteur wala ngay borom alal bo xamne ba nga liggéeyal yalla rek nga ne man mi kat na dem ci pharmacie sangam fay fa ay garab yu bari ngir bu magalu Touba ñewé képp ko xamné tawat nga ci juma ji ñu man la cey fajj bo timit dafa doon lo xamné lu mata baye xel la ci liggéey bi ko dal côté social bi ak jappalé daayira bi ci walu finance ak ci walu matériel ak ci walu jumtuway ba ci sax jumtuway yo xamné lu aji ci walu ndox la rek tay ku déggon sama wax ji rek dem jënd di ku am man jënd auto ndox jox ko juma ji ngir mu yoral ko walu gogou lolou da fay don do am solo lolou timit ñi ngi ci lancer sous préfet ak comité d'organisation bi fatali nañ len ko ñu xamne juma ji des fois secteur la bo xamne day manke ndox te muñu am ñak ndox mom ndax ciat gi waye ak nan gi ak yitté wo go xamne mbolo mi dañ koy yitté wo kon lolou da fa wara am auto bu disponible mom pour juma ji lolou ñi ngi koy gëna fatali bu baax waye ci lolou bu amé ki bopam do niki doon timit ñi nga xamne dañu yor ay société yi jaay ndox ak bu mëna doon ak ndox ñoñu timit japp na né buñu xamé né liñuy soxla ci ak naan ci juma ji du doy ñom ñepp dañu ñew ngir andi seeni participation ci indi ndox ci juma ji ak société yi jaay ay ñam ak yoy yep ndax amna ci ño xamne dañuy ñew di def gratuite buñu ñak information man na tax ñu xamne juma ji duñ ko sox yakarna luñu def ci lu bax ci dekk bi dak juma ji mom yakarna mo ci gën kon lool timit ñing ci sensibiliser nit ñi ngir ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baaxa ba kon ci sensibilisation bobu may def mang koy fatali membre daayira bi diko fatali timit membre daayira bi nek bitim rew muy cellule yi ñu am ci bitim rew muy fondation muqaddimatul khidma amerique italie muy europe ñi koy fatali serigne assane diop ngir mu soñé nga xamné moy coordination yor coordinateur diaspora diko fatali serigne mafari jay ci afrique mais diko fatali fondation muqaddimatul khidma amerique ko melni serigne cheikh john ci am setu lam ñom ak soxna maymuna budé amerique de sud ko melni serigne aymirou jaxaté ak serigne tala sall ci brésil ak argentine ñi ngi len koy fatali ba ci uruguay ak ci dëkk yi nga xamné ñoo nek afrique ñoo ñëpp dafa am war yo xamné xam nañ ko ci wattaay koor way xam nañ ko tamit ci bu magal jibé niki doon cellule daayira muqaddimatul khidma yi nga xamné ñoy soxna yi nga xamné ñi ngi ci biir Touba nek ci ay quartier yu wuté ay gox yu wuté mo xam ñi balé ci samedi ñi ñëw dimanche ñi ñëw altiné ñi ñëw talata ñi ñëw alarba ñom ñëpp ni ñi ñëwé di balé ci non lañ da waajalé ay addé ngir jébalé ko ci wattaayu magal gi mu jëm ci entretien bi ak bernde yi ak la ci aju ñoo nit ñi ngi leen di soñ bu baaxa baaxa baax ngir ñu waajal ko nañ ko da waajalé képp ko xoyti bit ab talubé nga wala nga ab julit bo xamné yag nga dégg ligéyu daayira muqaddimatul khidma tam neex la nga bëgg ci participer numéro WF bi ak rassemblement bi mi fi xeyr sigil dana ko aviser muy 77 686 13 13 77 686 13 13 bo ko jaarale ci numéro bobu dana ak ci caisse daayira bi ñi ngi bayilo xel tamit bokk julit yi magal si ñu bayi xel worma ji wormay barab bi té xamna ñi ngi ñëw fu sel di tatane ci seen dab kon ku ñëw di tatane ci dab nak té bëgg root bëgg duuy war nga fexé ba ndab li nga raxas ko bam sét té fexé ba moytu lu koy karajal lool nak moy nga baña def lu mengo wut ak ay téggine ndax wa jannatan li zalikin muridi way wa junnatan anatikin marid dekk bi dana don neexay gu niru aljana ci ki nga xamne ku nang ku yu jaar yoonu jubla waye dana don yatu dakku ci ki nga xamne am marid nga kon kuy ñew na nga fexé ba indi ay teggine ci barab bi te moytu di ciow ci bir juma ji ak jaxaso bi te sol ciol gu yiw te fexé bu waxtu julli joté ñu bayyi lu ñu def te julli parce que lepp ay ndawang fi yo xamne lu siar bi bari bari so waxtu julli joté dañ koy arrêté julli kon lolu ñi ngi koy bayilo xel bu baakha baakha baax di bayilo xel ñi nga xamne ay nit lañ ño xamne xeyna dañuy yor ay téléphone film ak fessel lolu gën leena ñor sinap kat yek yu ñu démé ak cinébeur yek yoy ak di ciow ci biir jumaaji ak self ak yu démé non yoy fi du barabu tourisme barabu jaamu kayu yalla kon ñu bayyi xel lolu té fexé ba téwlu dal ngir mëna jarëju ci sëriñ bi lu am solo la ñi ñew di ziaré tamit ñu xamné sëriñ bi buñu ñëwé di wadd di laal ay buntak ciowaka yépp li am solo moy nga fexé ba téwlu ñaan gi nga xamné sëriñ bi waxna né kuma bëgg ñaanal nga ñaanal lamako ginaaw bo defé ay khulwa ñaanal sëriñ bi nga fexé ba man ñaan gogou daayira bi jakarna dana ko bind diko copy xeyna sëriñ jil ku mel sëriñ jil dana ko fessel ci réseau yi ngir ñu man ko xam ndax doon la sëriñ bi wax né kuma kumay ñaanal nak ma ñaanal ni loolu lu am solo la kon dal sëriñ fallu ñi ngi soñu ñepp ci yi ma wax di yépp ndax liggéey bu yaato la bo xamné fann gu nek ma nga ci doole nga ci xela nga ci waye alal nga ci timit waye timit samonté ay tek ngir mëna jarignu mi ngi ci té loolu mamburi daayira bi ñoo ci jitu ci fann yi ma wax yépp ñoo ci jitu mais bép liggéey kat wala nga doon ko xalé ab talib nga bo xamné amna lo xamné lu aju ci walu berde la wala lu ñu nit mëna jarignu timit daayira bi daf la ci talal loxo ngir nga baye ko xel kon dal xamna ñu taxawlu kaddu yi fofu inshallah ba kaddu yi tejte yi ñew inshallah assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam jerejeuf serigne abdullah beso ci leral yi amna solo lol mu jëm rek ci fatali wat bu baakha baax liggey bi nga xamne mom lañu def fi ci jumaa touba ju magge ci diru wéru safar gi waye rawati na ci bisub magal touba gi nga xamne kenn ku ci nek bu ñew rek amna no xamne non la wara mel ndax nim ko leralé rek beurep bo xamne da nga fay dem difa duuy war nga fexé ba ndab la ngay duuy mu set lata ngay ñew di duuy ngir la ngay duuy boko ci defé mu baña yaqku kon ñu gëna wajalat jëm yi te xam beurep bi ñi ñew du beurep tourisme du beurep bo xamanteni mën nañ né studio la nit ñi mën ni ko jappé ci jow xamné damay déplacer dem jumaa ngir photo rek waye bërepp bu ñuy jaamo yalla la bërepp bo xamné la ku tedd gi fi la nek ñu bayé ko xel bu baaxa baaxa baax ci ni nga xamné non lañ wara ziaré bërepp bi ci ciol gi ci ni nga xamné non lañ fi wara nekké waye ci fexé ba lenn lo xamanteni luy gakkal bërepp bi la ci fexé jël ay vidéo yeen say am ño xamné mën nañ ci monter sax benen son bo xamné du mengo bërepp bi diko publier ba ci intelligence artificielle li nga xamne ñu ngi koy utiliser kon yoyep ñu ci soñat mbokki talibé rek ñu bayyi ci xel bu baaxa baax waye di fatali wat numéro bi nga xamne joxe nañ ko ci lepp lo xamne dafa jëm ci liggéey bi ndax li nga xamne mom lañ fi léral budget bu am doole la bo xamne yaakar na faaw mbokki talibé japp ci bu baaxa baax ndax ñi fi nek diko def mën na né mbokki talibé lañ koy defal ndax lu mën ta ñak la donc képp ko xamné rek bëgg na contribuer ci liguey bi mën nako jaar ci numéro bi muy 77 686 13 13 ba ci entreprise yi ni ko leralé entreprise yi muy société yi nga xamné dañuy bëgg def responsabilité sociétale d'entreprise nga xamné bëgg nañuy jëf ci magal gi bëre bëgg ni bo xamné mën nañ ci jëf lu réré ci magal gi mu jëm ci wañi taxawal ci bernde yi mu jëm ci infirmerie bi nga xamné mu ci biir jumaa yi nga xamné dañ fi fajj ñi ñew ci jumaa yi nga xamne ay millions yi ñi ñu fi dajé lañ soxla ci ay jumtukaay lañ soxla ci walu médicament ak la ci aajo yoy yep kon yaakar na mbokk talibé war nañ ci taxaw bu baaxa baaxa baax ñuy fatale mbokk téléspectateurs ñu ci plateau bi spécial bo xamne ñu ngi amal fi en direct ci grande mosquée bu Touba and ci ak daïra mu khadamatul khidma jëm rek ci wajal grand magal bu Touba édition 2026 ci mbolé matuway rek yi nga xamné mom la kurel gi jël jëm ci bërb bu sel bi nga xamné modi jumaa Touba ju mag ji kon dañuy jëbalat kaddu gi rek Serigne Fall Mbacké mu jëmat ci yo xamné dang ko ci dolli wat ci walu organisation bi nga xamné mom ngeen yor rek lepp rek ngir liggéey bi mëna ñong ci bisu magal gu mag gi
0: wa ke Serigne Fall jërëjëf ko organisation ñom ni nga défé rek Simba wax na ko légui lu ba 500 quelques membres dañ liggéey yo xam dañuy wéccanté ci ay limite heure buñu liggéey jëm ben waxtu ñen place del ñëwaat amna sax mbul xir yo xamné ñaar duñ bëgg wacc wa yoy yëpp té dañ koy wajal ba xamné ndax tam nit dañu wax né anfa bu fa aggé li mo rono mana man deug deug day xaw manki soba donte mom xolum lay top rek waye boba physiquement dut ko maati yoy yëpp dañ ko sayatu amna ñu sétlu walu gogou xana dikkat ak ci tuddi ngeen ko légui muy lu mel ni nga xamné dañ fi nek di sénébé xéet yoy fofu tam di ci dogal ngant nit ñi bu baax itam di waxit ne nit ki sénéb wala mi photo ñu ayu ko ko liñ koy ay ndax liñ koy ay moy fekk xani ne ni fa war ya nga taxaw jël sa temps bëgg taw ay pause nit ki taw am wala mbolo taw lo defé xawa jott jëf jëfé bu yagge ci bu kenn ko taxaw fa taxaw def ko fa mëna ay ne ray ray lo ci lolu benem delu ko tam moy ñi xamtu ñu aramant tam digënté goor ji nga xamné aramant wu ci sey ñoté waru ñu and ay bëggu ñu and ay photo waye nak lélé tan nak mu faral di am ndax lélé nit day ñëw na la ki sama yaaya wala sama frère la ci defna ni ki mbokal rek bay mom mom nga xamne da ko aram lolou mom ayu ko ko waye ki nga xamne nak ki sama yaaya ci fekk doon ko itam wala ñun muñ ci dara ndax ab julit mom lim la wax lolou da nga ma deugal
1: deugal
0: legale itam nit tam di filma di wax dara limi wax itam xeyna ayu ko bude lu bax legale nak xeyna barab bi yeluut ci mom diko wax lolou tam nak ki yo telephone rek moko mana xam wax yu li nga man moy ñoo jégué ko soko jégué xema nga mi deg li wax deug deug nak ken ko ne xamna ne ni su yore yenn mi ko reus ko takke ni rek man na wax ju soufey ñu xam da nak fi ñaan do xam wax deug deug ci fek xeyna bu genné nga do xamni ki li la doon wax loto xeyna heure ci la do xam du man ñak ci liggey bi kon fo li am soore moy ki ñew mo na baye xati ne na set liggey te yalla mom ci wol mal ku ba ki nga xane lim liggey ci sonu ci lool ba tax nga ñu fi ngir sakku ci yaba nga baye xel loolu leg leg sax nit jël image ba objectif mu xaw tabale touti ngir bëgg am ngir bëgg jëk image bi fekk ciol na ciol go xamni japp na ne Mauritania rek tax mu bëgg bakkar ñu walé ci lolu mi ngut ak barab bi yoy yep dal ñing ko bayyi lo xel niñ ci walu go ndam bi photo mo na fi son le lolu ndax fi ni Mauridi wala julli ji mu ñu ci mu dara ci leg leg sax xeyna am ci xam sa du graw lolu waye diko ak passepassam ndax passepass mo tollu nonu ci nit ki non tax lañ wat ndiko itam ke xantum ne da fay ñew doon gan ci xamul dara ci dekk bi wala tam mu ñu di service rek ñaar la ci am leg leg ko am de soldat am ngant ci ay karo mo xam ben ragal na loru ci naaju ñaar am na tabat yo xamni mu dox ci karo lu bari waye leg leg bu xone xewa xer bëgg la bëkk ko force ba ko ban ko lor sax bu ma ko wal dara lo tam mengu ak liggey bi ma xam xel mom kep gis ko def ko non nit su fekk da nga gëm sol bulus suba da la koy jibaane ci sans sax ci xamne koku liggeelu ko ci walu gogui ñun liñu liggé ci nité la té ko ci dal té ko ci xam xam ak wër ba lepp lu diggal nit nga wo ko ci xereñ wo ko ci waxtaan yé ko su fekk dafa juum mu fatlé ko su fekk ko xamutoon mu xam ko ba mëna def liñ ko soxla waye diko sol mbaxanam xamul la ci mbaxanam ndax amana sax mi ko xamné xeyna baanama
1: jangor mëna nek ci biir sax
0: okay mi ngok lu wëndu ci biir bobu wa okay mi ngok nga wuñi nga xawi sutram lu itam lu mata bayyi xel la way da nga xam lay daw fo xit baxana mi def len ko ci pos ni ko wax sax dal ci loxo baxana ci pos wa deug na lu bax la way nañ ko war ci am ci baña final nek wal tam nit tak ab jigen tak ay takay man tak jigen man takay man tak daga na ci mom yoonu kenn neewu ci doon sax daf ko dafa bënn lolu wacce donte ay wax ci la ñu nekk dekk ñoo ñu wara xam yi mi ngol lolu way su ko defé ñoom ñu ci wala bi ñun lolu tax su ñu neew ci budé goor nga dafa tak itam takay xam takay jigen la wala xam deugunu ci mom amuñ sañ itam diko jël li nga am sañ moy labilé ko mu dindé ko def ko ci posam way sax su lanké sax nak agul fenn fi way li la war moy nga labir ko ba ye ko ci mu xam ci lam ci wara xam na amana moy moy ko da xam ton tam nga xamal ko ci rek kon lolu ndax defena dañ mi ne ci xese bu suu seigne abdul khadir radhiyallahu ta'ala anhu lele nit lele bu di message ñu di goor di crc bu takke takay ci loxo bi daan la xana amo mok bu jigen nga may ko way nga fi ne ko da dal xamé ne kon leen def kon wuur ko won def jadu wut way fi dengi tam dañ ci force nit am ñu xam dañ raxalo walé ci mbéd bi lañu taxaw kar la tek lolu ko nangu nga tit xam nga fi ne mourigi mo boñu lañ xawti dal leela ndax dañ ñi def ci événement nga xamné ñepp ci raxalé soxla walé la nga tak yoyu tam mo ñu andal ñepp wajjal leen ci diwul kenn lolu kon dal lañ xamné nit ñi dal ñu dal lañ fi taxaw taxaw moy nit ñi mëna ziaré ci jamm ci dal mo lañ ko ba nosna aw nitam ba nga xamné mbolem fuñu wara liggé ci magga gi dañ ko def ben équipe nek Serigne Touba nga ci juwaaji mbi ki wax ni nek darul manan ñu dafa seen taxaway moy akuy gagne dalal leen ci ndigal Serigne bi non tam lay am ben équipe dañ koy wa gata elepor xamna mo tok ki xoy etrasto day fi dal raw tax suñu mbokki dekk gannar xamna ñoo tam ñoo tax walu sécurité ñoo tam ñoo ñep kon dañ leen di wajjal ba kenn ku ne fo dem la fa def nga def ko ndak rek xamna comme organisation suñu dal wax nako legi lay taxaway ak rolam ci ligue bi lolu da ca bok muy akay ak aberge dalal gan yoy yep da ci lu ci aju way ak ci do ñu comme bu fi dem na mo akire mo fa seen wala ndax do am ñeñu ko sekkal ñu itam def seen wal waye mu xam nak mo li bo fa ci Serigne Touba goge mu xam xiba tansim tam ci walam bokku na ci fexé ba lepp lo xamne da fay indi ray ray lo dañ koy tass mom niñ ko nangu fenn niñ xam tam magal tam nak leg tam niñ di jambal lol tam mo xewa and lolou moy lan moy leg dañuy gis ab jotaay ay goor ak jigen jaxaso ci na wax la fi ne leg lay wax ba ma wax li leer rek mu leer ndax fi ni ñi dañu bëgg yi na waxal nangam waye kene ko ne xam nañ magal ay million nit ñepp ñoo ci kuy ñoo leg leg andak sa soxna wala nga nak sa yaay wala nga andak sarak yoy yep mëno ko xamé ci ñoom mu ñoo sefo rek di reero kon nak faaw nak ay jaxaso du mëna ñak su ne bu tol jullu dal dañu takale goor ñi ay jigen ni waye budé li nga xamné esplanade bi lélé tam ñu xawa gis ak goor ay jigen xawa jaxaso ci ay sapeni wala ñu xawa denante do du bok sap waye lañ xawa lén lañ xawa mel lu jaxaso fi jaxaso wuñ waye nit ñi da ngay ko xamné ay sabar lool ci jël ko publier jël ko dem photo ko yone alam xam xam fuñu nekkon gisun li ca Seigne Bassmane ko lay wax na ko bu yagut ci mi def conférence mi def waxtana bo wi nga xamné léral na ji na fi lélé amna yu mëna wone yu bax lool waye fi ne day mel nit ñi ben bo def ci njumte rek dina la ko bal ci ne xam xol rek ay nit dongalen nak ay nit dongalen ginaaw Seigne Ousmane Taala mom mo diglé ba nopi bindé jaamam yi té pourtant mo né Allah dama la ci xew ñep xamono nañ ko kon nak asama am bindefu Yalla kep nak mu taxaw ngir wara soñé ci mbir kon mo am na ci lool tam fala man manam yam lim man moy labiré tanbih waye tam def ci kam katnam ci lo xamni dana mengo ak la mo def na nit ko def am fu mu yam kene ko xamne rew tam rewum droit la am lo xamni du suñu wal lo tam duñ ko jaawale ndax dañu nañ fe nek rek ngir yeen ni lebre len waye am lo xamni waru ñoo yerlo wuñu kenn gani tam des ko yar
1: machallah
0: kon tam nit ñi xamne len gis am rek nañ ñu koy bal leg leg tam nak waye lele fi magal yi bo defo 19% dañ fexé sa ba wutal virgule ci lo xam lu ñaawal ci image woné ko ci pourtant mo né ma waxe bu xuma sa magal tuba de waye lu dul magal 24/24 du noppolo moy daal bi xane 24/24 day fonctionner mom ndax bisu set fini bu jumaa tayoon amna équipe bu fini wax ñoo fa naan fini man mi doxé sama téléphone fini ñeema moko fay goudi ak lu goudi ndax lan tout moment man na ma juk ñëwaat ci service bu xalbat xidma lélegi mu ci jumaa ji lélegi mu ci armée lé ndax lélegi dik fa jëf xam do mëna ñak ñëw ci ñu nekk yow la lañ mëna jot nga def intervention ak ci lu mëna xew
1: fofu tam ñu bëggono xam ci jamono magal gi ban période lañuy tambalé ubi barab bi nga xamné ziaré dana mëna wéy ak yeen barab yeen waxtu la nga xamné dañuy tejj barab yek wala jumaa ji wala day continuer 24 heures sur 24
0: budé barab bo sel khadim bi suñu démé ba ma nga gis ñaari fan lay fa tambalé fanan su jalla itam dañ tagal ab bistam bo xam lay fanan su mbolé maté itam nak bañ japp né mbolé mu ñu séj ci guddig mom wala dañ continuer fanan kéré mbolé mi di wañiko rek su démé xam do nak mbolé wañiko nak ci wa ci lay nak tambalé té nak di wañi heure nak nang di xawa guddé touti waye lu bu guddé ba gudd nak ñu dalé ñal tej ndax nga bu ma djubsi amna gëñ wax ci wacce rek ci la ñew CRS fa ñu ñëk yoy ñet fa ñet ci ma nga am ñoo dañ ñëkëte ba xat ñuy day ñew ci dañu guddé lé légui wala dañ taxaw guddé touti lé légui tam ma nga jalé tam am ñoo xantam dañu togon seen gër wala tam bañ ñoo dañu dem rek dal fa ñi dal xaar ma nga ñi bëgg séaré ñoo tam dañ leen may xel di guddél ba mu gëna guddol bu lay fanan fanan bu lay guddol tim ñu guddel mo tam bare bi tam non lañ ci doxé way bu dal da am ñent fan yo xam lu gatt gatt mom da na ko tiji 24 sur 4 yo xam du ko teje
1: machallah machallah wa wa ak armel li armel tamit da mel bëreuf ziar la
0: armel mom bu ci agge mom diru mag tam limu wax bare limu wax bare non lañ tamit day far ubbi nak ko xamne mo tam fofu tam ma ngi anosi mi tam fa lañu nek xamne ñu jambaré ñoomi taxaway lañ ci yoni mouride wi ndax kene ko ne xamna ne seen taxaway ci yoon itam yobuna liggey fi fu bari bari ñoy tam ci barawol fofu la nek armé lu jëkki lañ nek ak armé li yu tudde baqé ni ñu dañu def ciar waxtu wona ñoy tam 24 kat yoon magam tam du tay degu beeku moy tam ko su gën sensation am bolo wax tam ñok taxawé way tam and ko fos lor bi budé ci biir dekk bi and ak police budé lu mëna baqé kene ko son sande mari la way ñu dañu and ak ñoy tam ñu taxaw taxaway ba ci war taxaw ñoom ñepp itam ma sha Allah nga xamne dal mol way legi dara du yaq inshallah lolou itam ni waxna legi na la budum mag lañu doxal budé mag ñe bëgg sa mag ñoo ubbi ubbi ndax xamné li ci nek téwal yu yaatu ñu xam ñep xañ nañ ci mol lañu yaatal ñep and ak ñom liggé bi ndax ñaar fa ñett yi fi def ñu ubbi leen bokko ñun wañu dara ci xañ nañ ci tam boole ci ndax kene ko xam waxi mak kapre mëna liggé bi waye tam ngir bëgg lu baax tax na mu ubbi ñep tam and ko ak ñom ndax liggé mel wax ni def nako lu yag yag ci dew ko and ak kene ko ci guggé ci ndigalou serigne salih mbake bi mu amé ndigal depuis 2014 waye dem biñu aggé ci ay 2004 serigne bi jox leen ndigal né amna yo xamné bëggatu ko gis ci pench bi bo ba xam waxi lam ñëk def moy yoy moy état yi mu tuddu légui rek jaay nga ci nak auto sobe yek mo auto bi dasi mais tamak fotu mak fatali bax ba wa commission santé wala wa commission social bu magal tuba wa comité bi ñu tam ñu dimbali sans bi c'est auto bi dasi yoy nga xam dañuy jaar ci pench bi ñom ay gan lañ fi way xamuñu dëkk bi ñu tam ñu xam tam nak ñak fi xam tam nak war tax nak ñu def lo neex wal tam ñu ne kessign diw lañ jëm rek kër wër jumaa ji kër go jëm lu ci bari ci foncé amna ci foncé xamne fañ nek mën nañ fa dem ci duñ jaar ci bench bi ndax lay auto yi lay kene ko xam na ne samtu ak sen ñu bari ci ñom sen bu phoenix auto day tok day tok day tok di touru yoy itam kon ñi ngay fatu ak wa commission bi xam ñor lol ci comité bi ñu taxawul ci soñ ci tam ñi digi di ko fa auto dance bi tam nak xam tam magal tam jël tam ñi raxalo bi gala bañ bu dun magal ci biir magal la yees ndax mbolam lu gëna bari lolou li nga yor sobe la ci da toy lolou am lu ci la ñom ñi xam ñor walu bu lolou pat lu ba sori am ñu xam dama ko ci fere jall way ñu lu ci war go ñun moy sensibilité ba xamne ñu ko def bañ ko def ndax sobe su toy kene ko xam na ne da nga ñu ci app jige dañ ci leer xeyna wala jëlen jotay lolou ñu la seen wallu lolou mané ni galangor ndax boole su bari rek ni mëna bu ay yéré wal dara ci nga lor ko ci fek waajo dama paré ñu jogi jaar ci soosu jall fek mu soosu toy da am ngant waajo mëna julé yéré yoy yi ci waxta kër mëna sori wala du gis tam ndox mu ko wala soosu wala bu setton tam da nga jëf jëfé kon ñing ci bayilo xel bu baax itam naka noon tam nak auto yi nga xam tam ay auto yu mag lañ ci yori ay bagages donte sax kenn ko ci xam na ne interdiction amna bo xamni police ci bo xamni autorité yi ñoko joxe ndigal ci tout ci tout khalifa radi walid mu bino len lettre ba joxe ndigal ba ñi wat ndiko pench mi way su ma ko jufse ñu bëna dañ lay dila wone kessi diwla jëm yi bay bagas ci am ñoo xamni wirut way dañu bëgg yoonu gatt ndax dañu bañ wiri wiri bu metti kon dal ñi ngi bay lo xel ci ne lool tam gënut ndax tam day jur jafé jafé leleg ma do auto bo xamne auto bo xamne day do auto jeen tam boole ci nga xamne wante leleg kene ko xamna ne lolou momi day toy momi tam dañ koy ay tam muy jaar ci pench wal tam yott ak jur ay nak wala dara dik yob fen dik fu jaar kene ko xamne nek juritam viaram leleng ngay ñu xam dañu yor seen ciogal rek mu nefer ji waaj mu fex del ñu rombu ko jall lool ke ken xam depp wut ak worma ndax lepp lo xam do ko def sa bir keur japp na ne ñu waaj ci tuba yor pench pench wala pench mi xam so xati bokk mom di sunu yak tegal nak kon yelut nga diko fi jaarale kon ñi ngi yor te ñi ngi ñi soñu tam ñi xam dañu yoré juri yoy tam bu juuté juma tam ñoo dem ñu teggi wiri nak ken ko xam ne jaaru kay yom na su fekk ne amuloko saf ba jaar yalla bo tegg ba juwé nga wiri tam nak bañ ko jaar day bir pench bi
1: inshallah
0: te xam du len ni ken lepp ñepp ku ne bu ko ci ngam ne ki mu mujjé genné kon nak so ci nekké war nga jox worma jox ko fulla am fay rañ li ngay def xam li nga yor lan la lu ñepp soxla won nak soko amé da ngay fex ba jarignu ci
1: inshallah
0: kon dal lu la ñu koy fatte wat nit ñi baaxa baaxa baax
1: jerejef seigne fallu xamna rek yeen kaddu ngay tejé ñu dalal seigne afiw
0: xana kon di sante bu baax seigne fallu simla bi mo sekkulon jotaay bi di sante tam wa mo xana mo doxine may nga xamne ñu doyari lañ ñu xébu lañ ñu kettelé wu lañ ñu new experience lañ ñu doy loñu fet lañ walé ñu def liggéey and ko ñiñ ko sekkal ñepp di len sante ñoo tam ñi ma sekk liggéey bi ak seen taxaway ak seen bëgg lu baax ak yité ñi jox liggéey bi ba lepp waxtu won yi en taxaw diko noss ba lepp jaar yoon len noss tam bu ci agge tam ñu ngi ñaan bu ci agge fi gëna soxla agge nañ fa ñu jëfëñu ko ko nonu di sante tam nak ñi xam ñoo lañ bokku lon ñi xam ñoo lañ bokku pench bi leele di fi liggéey lu melne khidmatu khadim nga xamne guddé ajmu ko jott dañ ba le pench mi di ñoom solo ñu dem di suñu andado na maggi ma lay wax ni guddigu jot dañuy and ak ñom buñ neew di gën inerte maté ba 5h wa séance di ñew ñu jël mbali mi dem touriku heure yi dañuy balé waye buñ balé ci sëgë fenn su neew bu guddé ma xam automatique na fay ñew nak xamne dana xaw fiix touti inerte ba 4h bu gën ñu évacuer mbali mi dem touriku
1: machallah
0: ba suba waat ñu defal non and ko ñom da nga don ta wa abrar nga xamne ñu di bir jot ñu dañu balé pench bi ci señ modou bay jité ko itam ñu itam don ay jambalo ñi ñepp mu ne ñaktu ndax ñoo dañoo bokk ñoom liggéey bi assam jëntu na la légui mom ndax at mo jël ma wax ko man na ñoo day daayé rek mom kon nak ñi ngi ñaan yalla suñu borom dafa ñu tawfiix bañ ak jibis ba jamm la ci nek ci xewul suñu borom dimbalé ñu bañ man ca xewlu barké po sëriñ bi ci suñu borom yagal fi sama murtaha mi nga xamné mo fi wutu ja ci xadim mu doon ko xamni tam ku am taxawal ci muqaddamatul khidma lu jitu yeen bi di ñew ndax waxtu woné mo nek seen kanam dañ leen ñëmelo ci bari ba légui tam loolu la wëyel bi mu toobi ko ci gëssiyatam lam ñu waxon tam da fay lu yéem wax nak fat ko waxtu woné té moy lu ngeen xalaat ba def ko lu ngeen xalaat yi bañ ko def ndax doolo na ci nak doolo na leen xana lima sekkiyen dal moy na yegg rek loolu nak kon ku lu nawlo ku lu bayyi xel mo ndax señ muntaha kenn ko ne xamna ne ku fa dem waxal lu baax way li waxtam lepp lu waxtam boko sayto kenn ko ne Allah bi waxa yow té lu waxñu ko digg ni ko wax bayina ci xel waye tam nak di jaajeufalat tam nak wa communication bi xamna ñu ñoo ñu may occasion bi mëna jallale li di sante ñu setan ñepp ak kep ku ñu degg di ñaan ñepp mëna magasi jammu delu wat ci jammu barka khadim mustafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf serigne fallu mbacké bokk rek ci liggéey bi nga xamne mo jëm ci daaira muqaddamatul khidma doon léral leral li am solo yi nga xamne wofa jëm ci walum organisation ak mbolé matwa yi nga xamne jël nañ ko ci Grand Magal bu Touba édition 2026 bi kon rek ñu fatali mbokk talibé yi ci lépp lo xamne mom la fi léral rek bu ñëw ñu faxénté ba samonté ak mom ak ñi nga xamne ñom lañ tek ci bërepp bi ñu yor liggéey bu ni mel buñu leen waxé rek ñu mëna dégg té xamne lañ leen di téré luñuy téré ci bërepp bi la waye té ñi nga xamne yeneen mbokk talibé lañ té dañoo xër gis kenn ko xamne def na lu warta def rek nañ labyrinthe ak mom xol nañuy wax ak mom lepp ci diplomatie rek ba mu meuna bayyi la nga xamne mom lañ koy téré ba légui rek ci liggéey bi bok na ci li nga xamne mom modi walum communication ndax daaira muqaddamatul khidma dañuy def liggéey bu am solo ci lepp lo xamne da fi bayyi ko ci jumaa ji rek ñukoy garal mbokk talibé ñukoy bayyi xel ak lepp lo xamne relation la bu dox digënté taskatu xibaar yi ak bërepp bi nga xamne momo di Jumaa Touba ji lepp jaar ci daaira muqaddamatul khidma communication d'une manière générale serigne afia ñu ngi lay dalal jamm ci plateau bi mu melni tamit walu wa communication amna liggéey bo xamne ñoomit war nañ ko def ci Jumaa Touba ji ci dirup magal gi naka ngeen ko wajale lan mo sen programme ak naka ngeen fassiyene liggey ak organe de presse ndax ñoomit bëgg nañu am li xew ci jumaa ji mo xam site internet la mo xam chaîne de télévision la mo xamit ñeneen ñi nga xamne dañuy bëgg di ñëw di jël ay image ci jumaa ji loolu yëpp naka ngeen ko nosé ngir fexé ko and ak ñi nga xamne ñom ñoo di taskata xibaar yi
3: wa a'udhu minash shaitaanir rajeem bismillaahir rahmaanir rahiim ginaaw bi ñu sante suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam no ngi nuyu mbokki té spectateur yi ñuy tewlu ci mbollem jumtukaay yi ñi xolé yi ñuy sétane fu mënd di doon ramlé ko ci GMT TV ak yeneen yépp di la sante bu baax suñu fallu ci ni ngay taxawo jotay bam solo bi di sante kilifa yi ñu jitu suñu Abdul Hadd ak suñu fallu ci léral yu am solo yi ni ngeen ko xamé rek daayira mission bu nek ak morom bi ni ñu dugënté day tax danaka ben du mëna dem baye morom ji ndax non la mbolo di doxé waye nak communication da ci raw ndax liggéey culture ak liggéey organisation liggéey social secrétariat ñom ñep ak bu mu ci mënd di doon day am yo xamné day aajo nit ñi yékk ko té ndégam jumaa ji day barab bo xamné moy xolub dëkk bi di xolub mouride yépp té ñep bokk ko moy waral da ci bax kenn ku nek di xam li fi xew diko yek ñepp dañ ci am ak liggey bi nak ñu nosé ko no xamné comme ñing ci waccay magal gi day am liggey yo xamné ci waccay lay doon lu jitt magal muy avant ak lo xamné jamono magal gi lay doon muy tuddé pendant le magal ak ginaaw magal gi yu yep am taxaway yo xamné ñu tambalé ko ci jotay bi ñuy def rek mo jitu bok ci yi nga xamne mom lañu wajale magal gi ñukoy diffuser ci chaîne bi nga xamne mo nek ci biir jumaa ji and ko organe de presse yi nga xamne moy and ak ñom bu wéru téro tamit fi ak fan yu neew bu wéru téro amna liggéey bo xamne wa organisation dañ ko def muy nosat jumaa ji taral ko yok tar bi ba mu gëna mengo ak gëna taru ci gis lu ci melne yessal pili nga xamne aljona yessal ak setal barab bi ci gatal ba meuna accueillir gan nga xamne ñi ngi ñew ñu fekk ko ci tar bu mat seuk lool ñom buñ ko tambalé daayira mu xadam xel mo len ci jappale wala commission communication bi ñoo len ci jappale ci fessel gi ngir mouride yep bu xamne liggey bi tambalé na ñu xamé ko nonu xamandoko bu loolu wesso yit ñom organisation batay amna liggey bu ñu amal ci jamono magal gi ak seenu liggey danaka day tambalé lu jitu magal gi ni mi tambalé moy gan bu ñëwé ak ñom ñiñ koy andal ci ay daayira ak mbolo ñiñ koy andal bu ñëwé ñu jox leen seen orientation ni nga xamné mom lañu wara liggéeyé mu deppok wor may dëkk bi ak rawatina bërepp bi ñom danañ leen léral bu ko défé seen liggéey yépp activité yépp danañ ko jallalé jël ko ni nga xamné non la jaado yi a joy ñu transmettre ko en direct wala ñu war ko rediffuser ñu défé ko non ginaaw magal gi it ñom buñ paré ba ñu war leen yéwi ak taxaway yi ci am yépp danañ leen ci gungé yaatal ko ba mouride yépp jotti lu aju ci commission culturelle nga xamné Seigne Abdoul Hadd mi moko jité léral taxaway yi ñam kenn ku ne xam na né bu wéru safar téro ba am juroom ñaari fan liko dalé juroom ñaarélé fan amna ay jotay waxtaan yo xamné danañ ko def waxtaan yoy nak tollu ci juroom benn waxtaan ci danañ ko and ak commission communication ñom ñi dinañ ci lekkalo ak culture ñu yaatal ko ba ñepp jotti nit ñi yaatalé ñi nga xamné baxo nañu jaar ci commission communication bi nga xamné mo nek ci jumaa ji mo xam organe de presse yépp la presse yi nga xamné yi ñi xol la wala yi ñi dégg wala yi ñi jang muy télévision yek radio yi ak presse écrite bi yoy yépp xam nañ yoon wi nga xamné baxo nañ ci jaar ba jallalé waxtaan yoy ndax comme ni ngeen ko xamé jëmmi jumaa ji amna ab studio bo xamné déppona ak jamono lool ak ay matériel yo xamné déppona ak jamono tollu jamono yi tollu fo xamné yow li ngay yaatal ci événement jamono wessu na ngay jël am mbolom bëré ñu ñëw kenn ku ne talal sa caméra jamono dox gog mo waral daaira bi wala commission bi nga xamne mom lañ denk communication ñom danañ wadjal bu ko defé da ngay tok fa nga nek ñu jox la lien bi nga transmettre
1: comme niñ koy defé jotay bi
3: rek comme niñ koy defé ci jotay bi ndax ñi ngi koy tek ci GMT ak yenen jotay yi nga xamni ñi ngi koy jallalé ak ñi ko bëgg rediffuser après lolu ñom naka jek dañ koy def lolu ngir jappandal liggéey bi la ci waxtu nga xamné wa culture dañ ñu wajjal waxtaan yoy dañ ñu ko jallalé and ko mbollem daayira bi ak mbollem ñi nga xamné ñi ngi ñew rawatina nak bis bu mag bi nga xamné daayira bi da koy sekk ak mbollem yi sëriñ bi denk walum ceytu magal di commissaire d'organisation bi nga xamné Cheikh Omar Bachir mu Seigne Abdou Khadir moko jité and ko ak mbollem yépp rek danañ am waxtaan wu mag woowu ñukoy défé ci buntu ko Seigne Fallou ci base Hizb Tahriya bi nga xamné mo nek fofu mu wara nek ci le 24 juillet ñaar fofu nak ñenté ci wéru soled wi ñu nek ci ginaaw taksan lay nek ñor fa waxtane lo am solo niko Seigne Abdou Hadj Djundje programme de ngeen ko xam bala yag inshallah dinañ ñepp dinañ gis programme bi nga xamne mo war déroulé ci waxtane mu item donte Seigne Abdou Hadj Djundju nako ay ngir mu gëna yaatu détail yoyu xeyna inshallah de ngeen ko gis après loolu lepp ci ligéyu commission communication lay nek bu ko defé nak li nga xamné moy exposition bi nga xamné daayira bi yag nako amal tawatina mbolo mi denk lu aju ci xam xam ak yoni mel moy commission culturelle ñom amna ap exposition bo xamné yag nañ ko taxawé at mu jot ci magal gi diko andak ci ndigalul suñu tax ñukoy andak daayira rawdu rahin ak mbolo mi ñu tuddé AEM muy association des écrivains de la Mauridia mbolo mo xamné dafa lekkale rek ay bindakat yo xamné ci mourid gi lañ bokku ñom ñoy and ak ñom yu exposer seen téré diko garal ñu fay di wajalit ay geussu yu am solo yo xamné day jëm ci mborom wala histoire gu juma ji lako dalé ca ban bu signe bu baax bi ku tedd ki bimu amé nal bi ba fi mu tollu ni dalé ko ci Cheikh Mohamed Mustapha mi nga xamné mo tamlé won liggéey bi ba ci Cheikh Mohamed Mounkha mi nga xamné mo fi nek ñukoy ñaanal mu yag fi lool ta and ak wër ci nonu lañuy fexé ba fessel exposition bobu mbolo mu bari difa ñew ci ay geussu kat ay jankat ño xamné bëgg nañu xam histoire comme ni ko Seigne Abdou Hadj Djundje at mu jot ñu am ñu ko dara jalé Djundju nak du acc ma ci dikkat lool nak dañ leen jappalé ci Séoul gi amna it ay panel ak ay waxtaan yu am solo yo xamné ba ci sax ay guide yo xamné dañ ko wadjal ngir nit ñi nga xamné ñi ñew xeyna mën nañ ko def lak bo xamné donte ne dañ ko def ci lak yu wuté wayé amna ño xamné xeyna mën nañu baña jekku wala yuni mel bu ko defé dañ leen ci dimbalé léral leen liggéey bi ak it panel yi nga xamné ma ngi fay am té ay borom xam xam diko def jallalé ko yoy yépp nak képp ko xamné yitté wonako mo xam dang ka bëgg jallalé wala nga bëgg def ay lépp loy def dal lo xamné presse da koy def bo accé ñom dañ la ko yombalal wax la yoon yi nga xamné ci ngay jaar bu ko defé ci nonu mo waral jëmmi commission bi nga xamne moy communication wadjal li nga xamne moy nek carte d'accès bi nit ku ñew bo accès ci bureau bi dana am ño xamne ño yor lool dañ la ko leralal wax la yit ning ko wara defé ba mu mengo ak ndigalul señ bi ak worma ji nga xamne mom la barab bi laaj ndax dañuy gis ne jamono toll na fo xamne danaka mën nañ ñepp légui ay journalist lañ te comme journalisme luñu jangale nit dem di def ay at ngir jang ko way nak legi jamono mo dox ba kenn ku ne am nga sa appareil bo xamne lerrna ba tax nit ñi duñ xam luñu wara jël ak luñu wara jël ndax bo jangé dañ la wax li nga wara jël ak ni nga wara jëlé way jamono yi tollu fa mëne sauté téré kenn am sinap wala réseaux sociaux yépp rek wayé amna bo baye xel rek ci point de presse bi nga xamné Seigne Bass mi ngi ko doon def bu yagul ak comité d'organisation mi ngi léral li nga xamné bëgg nañ ko ci image ñu samé ko warmé dëkk bi day gis né magal gi li fi am ci activité yu am solo réussite yi fi am waye day melni day am ño xamné li leen gëna ñor rek moy point côté bi nga xamné xeyna point côté négatif lañ koy xawa tuddé mo leen ci gëna ñor légui nak lool li koy waral moy day am ño xamné dañ ñew rek jël seen téléphone num leen neex défé téré wuñ kenn mu film téré wuñ kenn musina waye nak xeyna comme niko Seigne Fall juñjé légui dañ dut may nit wala dadut jaadu ci nit nga ñew am mbolo taxaw di sappé wala am mbolo dox nga taxaw seen kanam di vidéo wala yu mel nga wala ngay wax yo xamné jaadut wala kenn wax loowul ko fi dafa xaw sensible day jaadu ñu bayyi xel worma ji wala sacralité gi nga xamné mom la barab bi laaj kenn señu fe waru fe sañ nek di wax loolu neex ndax ku baax ki nga xamné mi ngi fi ñu

mission communication bu daayira muhaddamatul khidma di sant bax serigne abdoulhat busso cierno momit ci jotaay bi ci leral yi nga xamne indi nako mu jëm ci programme culturel bi ak sensibilisation yu am solo yi nga xamne def nako sant bu baakha bax serigne fallou mbakee mi nga xamne ñew na ci walum organisation ak lepp lo xamne leral nañ ko mu jëm ci juma ji rek taxaway bi nga xamne mom lañ fassiyene am ci grand magal bu touba édition 2026 bi ci ni nga xamné non la ko daaira muhaddamatul khidma fasiyene taxawo diko fatali mbokk julli ray ak mbokk talibé ci lépp lo xamné mom lañ leen wax rek ci buñ ñëwé ci barab bi ñu samonté ak mom déggal ñi nga xamné ñom lañ fi tek waye taskati xibaar yi bu fi ñëwé bëgg def seen liggéey nañ jaar ci bureau bi bañ jox leen badge yoy nga xamné mo leen di mëna permettre ñu def seen liggéey té duñ mëna am benn galankor ci sécurité bi nga xamné ñom lañ tek ci barab bi ñu leen di santat baaxa baax di leen gëreum ci jotaay bi nga xamne mom lañ andon ak yeen di sant mbollem organe de presse yi nga xamne reprendre nañ signal bi andul kon ak ñun kon ni lañ koy wéyé ak yeen bép jotaay bo xamne da nañ ko fi def dañu génné ben signal bu neutre ngir képp ko xamne bëgg na ko diffuser mo mën ko reprendre lépp rek ngir gëna yaatal liggéey bi sant bu baaxa baax équipe technique bi ci njital serigne Djilé Bousso ak mbollem ñu ko antalon sant leen yeenit di ñaanal cheikh mamadou muntaha yalla gën ko fi yagal te gën ko wéral ñaanal leen magalou jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëgen jëf xamna ñu talal loxé señ bi ñaan

0: loolu kat maa ngi ciy doxe dox bu gaaw a gaaw a gaaw boo xam ne moo ëpp doole ma nekkoon ci loxoy ku may tarbiya mbaa keneen ku may tarbiya. Xam nga kon mbind mi moo gën a gaaw, mbind mi moo gën, moo féete kaw sëñu tarbiya, moo féete kaw sëñu taxee ci moom. La ko firndeel mooy wax na ne tawaytu tariqa alqawmi waqta imtidaahihi wa yaqadqada alxaajaati bilrawdi wa basti. Man waxtu may tagg yonente bi rek sallallahu alayhi wa sallam di taarif damay dox dox bu gaaw a gaaw boo xam ne may taxañal yoon wi, ma koy taxañal. Samay aaj yëpp day faju lépp day tag gaaw a faju lool te yomb te aaj yëpp dañ koy tàggat mu faju ba noppi ay faju gu yaatu gu kawe sama yor. Tawaari ilahi bon de sayri bi jaahihi waqad wali baana xayru saayi baada ictibaahihi. Sama borom taxañal na ma yoon mu waroon dox jëm ci moom, taxañal na ma ko ba ma àgg ci moom ci gi ci gaaw a gaaw a gaaw a gaaw a gaaw waaw. Loolu moom yàlla ma ngi ko defee ci law yonente bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam moom laa def muy sama wasila, def ko muy sama sëriñ ma di ko liggéeyal ci di ko tàgg ak di julli ci moom. Te itam ginnaaw boo xamee ne li gën ci li ma war a def lontoon na ma, maanaam bi ma demee ba jaaxle ci li may def, ginnaaw bi ma xamee ne li ma bëgg mënu ko am ci sëriñu tarbiya yi ma jamonte ak sëriñu tarbiya yi ak wér di yeeg tariqa yeeg yooyu ma amoon lont ci lan laa war a def, lan moo gën ci li ma war a def. Léegi nag leer na ma li gën ci li ma war a def leer na ma, mooy jàpp ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def muy sama wasila, ma sax ci di ko tagg ak di ko liggéeyal. Ah taribtu bi anni kayisun bintibaahihi wa an yara yanun bi asfamiyaahihi. Bég naa lool baag ci mënatuma tey sama bopp, fas na ko yéenee liggéeyal. Boole ko nag jàpp ci téere bi yàlla bi di ko jàng moom it def ko mu nekk imaamam. Mu ne wa ahidullahi ala akhdi alkitab bi xidmatin lil mustapha ba bi sawab. Maa ngi fasante yàlla ko wére di jaayanteel moom ci naan dinaa jël alquran def ko muy sama muy téere bi nga xam ci lay gindikoo di ci tegtaloo yoonu jub ak sunna siyonte bi sallallahu alayhi wa sallam. waaye fas yéene def sayidina Mouhamad muy sama wasila ma fas ko yéene liggéeyal waaw moom nga xam ne mooy buntu jub, ku bëgg a jaay ci yoonu jub daal ci moom ngay roy. waxaat ne ubaa yoma yoomal rasulullah mustapha bi xidmatin wa asalullah lofa. maa ngi jaayanteeg yonente bi nga xam ne mooy ki yàlla tànn fas ko yéene liggéeyal te ñaan yàlla jaayante gii ma jaayante yàlla may ma ma matal ko lim laaj ma def ko. zaritu abidan qadiman lil rasul min ami aysachin ila ami rahil. fas na maa ngi yéene nekk kuy jaamu yàlla di liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tàmbale ci at mii may ma toogee di wax muy atum junne ñetteemer ak fukk ak benn ba ba may tàbbi aljanna. foofu nag la tàmbalee kon yoon wu yees mooy yoon woo xam ne daal yoonu jëm ci yàlla te du am te sëriñ si fi nekkoon di nekk ay sëriñu tarbiya ak sëriñu tarbiya ñoom ñëpp moon leen ginnaaw jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def ko mu nekk sëriñu tarbiyaam, def ko mu nekk sëriñu tarbiyaam, mu tàmbali nag di ko liggéeyal ci di taarif ay taarif yoo xam ne da ciy da ciy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak di julli ci moom, maanaam di sax ci di ko ñaanal. léegi nag loolu def loolu mooy jàpp jàng alquran ak settantal ko ak di liggéey yonte bi ci ay mbind. loolu la def na muy ñaari waruwaaye mi nga xam ne ci lay doxe. kon buñ jëlee bëy di ci boobu anam day may kon bëy day waneen day wax ne mbind mii may bind mbind may bind liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci moom ak di ko tàgg ak di deeyee sama borom ak di leeral dina ak lépp may bind rek ci sama mbind. loolu kat maa ngi ciy doxe dox bu gaaw a gaaw a gaaw boo xam ne moo ëpp doole ma nekkoon ci loxoy ku may tarbiya mbaa keneen ku may tarbiya. xam nga kon mbind mi moo gën a gaaw, mbind moo gën, moo féete kaw sëñu tarbiya, moo féete kaw sëñu taxee ci moom. la ko firndeel mooy wax na ne tawaytu tariqa alqawmi waqta imtidaahihi wa yaqadqada alxaajaati bilrawdi wa basti. man waxtu may tag yonenti bi rek sallallahu alaihi wasallam di tarif damay dox dox bu gaaw gaaw bo xamne may taxañal yoon wi ma koy taxañal sama aji yep day faji lepp day tag gaaw faji lol te yomb te aji yep ñu koy tagat mu faji bo nopi faji gu yaatu gu kawé sama ñor tawari ilahi ba'da sayri bi jahihi wa qad wali bana khayru sa'i ba'da istibahihi sama borom taxañal nama yoon ñu waron dox jëm ci mom taxañal nama ko baba ag ci mom ci gaawa gaawa gaawa gaawa gaawa ah loolu mom ñu yalla mako def ci law yoon ci bi nga xamne sallallahu alayhi wasallam mom la def muy sama wasila def ko muy sama sëri ma di ko liggéeyal ci diko tagga ak bi jëli ci mom tay tam ginaaw bo xamé né li gën ci li ma wara def lu ton nama manam bima demé ba jaxlé ci numay def ginaaw bima xamé né li ma bëgg mu ñu ko am ci seyni tarbiya yi ma jamanté ak seyni tarxé yi ak wërdi ak tarixa yi yoyu ma amul lant ci lan la wara def lan mo gën ci li ma wara def légui nak leer na ma li gën ci li ma wara def leer na ma moy japp ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam def mu sama wasila ma sax ci diko tag ak diko ligéyal ah tariftu bi anni kayisun bintibahihi wa an yarayan bi asfamiyahi bigna lol bag ci monto matay sama bop ndax xamna ni yalla yonama bama yaw ci fu ma jaarale ak li may deflo do ngal na ba man di ci leer yalla yegal sel kon bu jele bay jangal ko ci anamam dañuy wax ne mundam muy bind di deewal ak boromam ak di tag yoon ci sa sama di yeli ci mom ak bind yi muy bind di ligue di leral diine ji ak yema non lolu mo gëna gaaw ci mom mo gëna gaaw mo gën ci mom mu andon ak seyni tarbiya mba seyni tarbiya mo ko upp doole ndax lolu bu ko def day dox dox bu gaaw jëm ci boromam nga xam day boole dañ ko taxañal woon ba nopi diko ñoddi manam tay ak jess bañ koy boolel xam nga awu fekk dañ ko taxañ ba nopi yewit ñu lay ñoddi nga xam na dox dox bu dox dox sago dañ na yobbu la lay yobbu uppul doole gaaw lol nga boole ko ñu taxañ yoon yi dem bi lay gaaw bopp ba jéggi dayo lolu kon xam nga ne lolu mo fété kaw seyñu tarbiya moko mo sétégué seyñu tarbiya ndax du seyñu tarbiya ak tarbiya bi lu mu don don jambar katlu sun doon def ko nat ci katlu mi def kon may sax bu ngi koy jangate ci gogu wat ci digënté ci bu ngi ko naté ci doxub seyñu fam tollon ak bam tambalé bind yoyu nam doone nak dox ba gaawé kon dañ nan seyñu bi mbindam mo gëna gaaw ci mom ci terbu am ko ako yegam bin ma ko gëna ga mo gën ci mom mo fete kaw ci mom mu nekkon ci loxoy ko koy terbi ak ko koy way tarqiya kon lolu mom buñ ko jangal ci ko anam day yomba deg way buñ ko jangal ci anam bu gëna matal nak manam dugal ci mbolam julit nepp rawat na talibe yi kep ku jang minam rek su boba ma sa ko jang ci gogu anam to muy wëru wër nak lo xamne am na lu koy firndel waye su boba nak da nga am ay mbir yi ci wara bayyi xel yo xamne bu ñu jangat ci anam bu jekki gi du ñu ko won di jar li ñu def ci jangat ko kon ci anam bu mo tare gi mo ñëk taxaw ci baat yi kitabati faqat shi waqt tarbiya wa kull khairin wa shi waqt tarqiya baat bu ci rek ñu taxaw ci as ndir su gat rek kitabati la sama mbind bu ko waxe dañ ci deggel lepp lu bind rek duggu na ci lu bind nak am na ci lu bind di jangale diine jangale tawhid ak fiqh ak tasawuf am na lu bind di denk julit yi ak njub am na denkaay yoo xam ne da koy jëme ci mbooloo nëpp mbooloom julit nëpp léeg-léeg mbooloom taalibe yëpp am bind yoo xam ne denkaay yoo xam ne da koy jëme ci ay bànn yoo xam ne nit ay dikk mu di ko donc denkaane boppam boo xam ne moom moo ko tax a jóg waaye teewut keneen dana ci mën a jëriñu ko loolu ci mbindam la bokk. Am bind yoo xam ne da koy def mu jëm ci diggante ak boroomam, mu di ci diwaan ak boroomam, di ko ci wéetal, di ko ci sant, di ko ci tudd, di ko ci sellal, di ko ci ñaan, di ko ci jéglu. Mooy mën naa jaar yi. Am bind yoo xam ne da koy bind ci diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di ko tagg ak di julli ci moom. Ak mbind yoo xam ne ay jokkalante la, ay jokkaloo la diggante ak keneen, muy ñu ay murasalat. Mbind yi ma jëm bind di ca jëm di ko wax di ca waxante ay nit loo xam ne seen ay yittale yu aju ci ñoom ñaar ñoom ñuy waxante muy ay murasalat. Loolu lépp su boobaa bu nee kitaabat yi dañuy jàpp ne mbind loolu lépp ci biir mbind mi la bokk. Li gën a li gën a sell nag mooy sama mbind lay gën a faral di wax. Sama mbind boo xam ne kon yii ma wax yëpp bokk na ci mbind yañ wasar mooy yañ wayu ca la bokk, mbind yañ wayit ca la bokk. Kon daal day matal mbindam lépp rek. Loolu nag li muy tudd mbindam moo gën a bari, li muy ber benn xaaju mbind di ko tudd lu mel ni xaside yi. Dañu gis naa yaqulu xatti al murid lil qadiri al baqi al murid muzahzihan kulla mari ila si al maalim. Foofu xatti la wax sama mbind. Tuwasilu aqlaami ila allahi aabidan bilaa xalwatin wallahu abqa kama aghna. Samay mbind la xotay foofu samay mbind. Li may bind day àggale ab jaamukatu yàlla ca yàlla te du jar muy def ay wéetaay ay wéetaay ay xalwatu ya nga xam ne moom la ñu njëkk ñu daan def. Di wax ne wa bi tawaali fii anir quluubu man yàlla tamit sax ay ma fii kundi si man washax biha suduura man taallamu charxan bii laa tant alayhim zolamu. Sama taalif yi na nga ci leeral xolub ñii sàkku xam-xam ci waxtu ne te itam na nga ci ubbi seen xol ubbi goo xam ne dana leer seen xol yi nañ nañ ñu am xam-xam bu wër cëng bu leer nañ bu yaatu nga xam ne benn xeetu lëndam ak réer dootul nekkati ci ñoom. Foofu lépp ay day wax joo xam day matale. Di wax na kon di wax ne wa bi kitaabati ya rabbi kulla mutaalian di wacc rabbi wa bi kalaami wa bil ishaara ihdi muridan yatlubu inaara. Yàll sama mbind yi li may bind na ci yar képp ku koy jàng jëm yàlla li may wax ci sama daan yi ñii di ko déggit ak ndigal yi may joxe di ci jubbanti ne gën ci laab yi loolu lépp na ci jubbanti murid bu bëgg a am lu leer. Waaw kon sama mbind daal nañ gën a foofu liñ ci taxaw mooy mbindam la wax fii. Waaw jukkiwut ab xaaj ci mbind mi jagleel ko wax ji waaye mbind mi la wax muy benn. Loolu ñuy taxaw waxagum ci kitaabat yi. Shuyuuxa tarbiya. Tarbiya baat la boo xam ne maanaam dafa yaatu waaye fii ci béy bi liñ ci jublu mooy tarbiya ci yoonu tasawuf. Mooy defar xolub nit ki defar ay jikkoom notal ko bakkanam dindil ko mbooleem luy gàllankoor nit ci lu muy ne ci xol mbaa ay cër di ko jëf ci lu yàlla ci lu neexul yàlla def ci moom lépp lu yàlla bëgg lépp luy jikko yu rafet ak melokaan yu taamu ci def ko ci xolam tàmmal ko ay cëram ak làmmiñam lépp lu rafet rek maanaam daal defal ko jihaadu nafsi ak taxriya ak taxriya loolu mooy tarbiya. Defal loolu nit mooy defal xolub nit ki ak kii cëram not bakkanam yéegi ak sellal ak ruuxam loolu moo tudd tarbiya ci tasawuf. Loolu lañ jublu ci béy bi ñi koy liggéeyee nag nga xam ne ñoom ñooy taxawee liggéey boobu di ko def ci nit ñi di ko defal nit ñi ñoo loolu mooy cheikhu tarbiya. Cheikhu tarbiya nag mooy ñi nga xam ne ñoom ginnaaw bu ñu waajalee nit ki bam nekk nit ku sell koo xam ne war naa mën a jëm ci boroomam ndax itam képp kuy jëm ci jëm mbaa nga jëm ci barab barab ba dana am lu muy sàkku ci yow ma jëm si ci moom wala jëm ja faaw ñu waajal nit ki te ku jëm ci barab faaw nga waajal ko boo jëmee ci jàkka ji da nga waaj tey kuy dem jàkka boo gisee kilifa da nga waaj tey kuy nar a gisee kilifa ku dem ci ndaje da nga wara taw ku dem ci ndaje kon ku dem ci yalla waxale won ko faaw ñu wajal ko bam nek ku wara mana dugg ci hadraba ci melom lay ñoo ñoo tarbiya mom bu noppé ci nak ñu dara and ak mom nak dama mom bam ag ci borom mom baamu ag ci fam manam ci jégué ko lool moy ñi taxawé ligéy mom di yégué ni ñi défar ba noppi yéneen di yégué ngir ñi ag ci yalla mbaa jégué yalla ñoo ñoy sëriñi ñoy sëriñi tarqiya bu ko fa kul khayrin ci beuy yi ñi ci déggé moy jëpp jëf ju baax ju nit di def ngir bëgga am ak defaru ba mu bëgga jégué boromam xam nga jëf yu baax yëpp day yar nit kikoy yëk kikoy yëf ku jindi ma ngay wor ma ngay jox asaka lu mën doon am na yar bu muy def ci yow jëf yu jëf def nak am na nu yaré nit jëf yu jëf nak itam dana yéggé nit ki diko gëna jégué boromam ginaaw bu mu sélé ba nopi kon jëpp jëf yu jo xamna ni dal lay nit ki ci djublu yaru am ci jere ci biar ma mu jere ci ak gëna jégué boromam moy kula xey ci beug wi ci ñu deg ñun bu fa nak faqat moy na kon bindam ni wa le sayyid tarbiya yi daan def ci defal nit ñi sayyid taxé da ko def ci yégué nit ñi jëf yu baax yi ñu daan def itam di ca jublu tagat bakkan ak yar nit ak mu jégué boromam yoy yépp bind me gëna kawé mo gëna kaw yoy yépp moy len ëpp jeexit moy len gëna man mëna def loolé nga xamné mom lañu sakku ci ñom kon loolu bu jàngaté bay bi ci anam gu gëna yaatu moy kon loolu mom kon bay bi kon mo fété kaw dal manam mo gëna baax mo gëna mëna tarbiyé sëñu tarbiyé yi mo gëna mëna tarxé sëñu tarxé yi mo gëna mëna défar gëna jëgé mëna gëna jëgé yalla jëpp jëf ci wax ju nit def ngir bëgg yar sa bakkan ba nga bëgg jëgé sa borom ah comme buñ ko jàngé ci anbu yaatu lool moy don bay bi su ko fa nak ngir nak bindum sëñ bi nek lo xam moy gëna gaaw moy gën ci nit ki mu ne ci loxé ko koy tarbiya ba mu gën ci nit ki mu ne ci loxé ko koy tarbiya ba mu gën ci nit ki moy am jonne jëf ju muy jëf ngir bëgg ca yar bëgg ca jëlé ngir bëgg ca tarbiya wu ba bëgg ca amé tarbiya ngir yow manam ñu japp na ni amna ay mbir yu ci wara bayyi xel amna ay mbir yu ci wara bayyi xel yo xamni faaw nit ki def ko bay yu doga doon loolu ci mom doga mel nonu ci mom manam bindu mi doga mel nonu ci mom la ci jëk moy nit ki bindu mepp lay jël manam du xajal mini mi am lu ci jël ak lu muy bayyi ndax seen bi son dañ la wax kon lepp ngay jël la lay jangal sa di rek la ngay denk di la ca labi rek ba lañ ci denk ene diko ca labi ak la muy doyal ak boromam ak la muy tag yonent bi lepp ngay boole lu ci ne nga diko jafé ci fan ko wara jafé ak nang ko wara defé muy ben ñaar moy dang koy jang da ngay jang mindi mi ngay sax ci di jang mindi mi ñet moy da ngay xam mindi mi ngay xam di ngay dang koy jang te diko xam dang koy xam ndax ba muy wax yaqul khatiyal murid lil qadir al baqi al murid muzahsan kull murid da tak ila siwa al muallimi ah ila siwa al muallimi sama mbind mi day womat ku bëgg ag ci yalla mi nga xam ne mom ak lu nekk tay nam lu ko sopp tay nam amal ko mbind mi day womat nit ki jëme ko ci yalla diko ci agale diko dakal say di dak saytane mu jëm ci ku dul ka xam wa kon irasiyal maalami la wax waxul irasiyal qari'i jëm ci ka xamut day dak setan mu jëm ci ka xamut kon yow muy bëgg jàng ci minimi dang koy bo boko lay jàng da ngay boole diko xam di xam diko xam bu ko defee wala boo mënta xam lépp am na ci loolu moom da nga ko war a xam moom waaw la nga xam ne lépp moom daa jëm ci day jàngal sa diine ak jëm ci ay denkaane ak ya aji cee moom moom boo ko dee jàng daa da nga ca war a booy di ko xam moom waaw kon mooy boobu kon di ko xam mooy moo ci topp na koy na jël mbind mépp te na koy jàng te na koy xam mu ñett ñeenteel baag mooy na koy jëfe lépp yoon bi mu def ko dee ko def dee ko def lu mu la dee ko bàyyi dee ko bàyyi lu mu la xemmeen loo na nga ko xemmeen di ca jublu lu mu la sibloo bañ loola ko dee ko bañ te di ko moytu waaw kon loolu da itam du ci day nekk lu ci mënta lu ci mënta lu ci mënta ñàkk waaw bu ko defee itam loolu lépp nag nga di ko def ngir jëmmi nga di ko ngir jëmmi yàlla di ko jàng ngir jëmmi yàlla di ko di ca sàkku xam yàlla ak àgg ci moom ak jege ko ak am tuyaaba ak yee demee noonu nga xam ne kon da jëmmi yàlla daal da nga koy jàng ngir fas ci yéenee jëriñu ngir jëmmi ngir jëmmi yàlla kon yii daal jàpp nañ ne mënta ñàkk ci nit ki bëgg mbind mi gën a gën ci moom sëriñ bu koy tarbiya gën ci moom sëriñ bu koy tarxee gën ci moom jëf ju muy taqoo ngir bëgg a jege boroomam faaw yi ma wax jàpp naa ne lu ci mënta ñàkk la li tax ma jàpp ne mënta lu ci ñàkk mooy bu fekkoon jàng rek la da ngay jàng rek yem ci mu daal di gën ci yow sëriñ tarbiya ak sëriñ tarxee gën ci yow jëf yu baax yépp fekkoon noonu rek la kon jàpp naa ne ci jamono ji yi mu toll war na ngeen mën a wax ne bari dana bari mbooloo moo xam ne xam nga jamono ji bari na mbooloo xam ni ñuy jàngee xaside mag ñu bari daluñ ko jàngee noonu maanaam man ñoo gën a farlu jàng xaside mag ñu baree bari ci mag ñu jamonante woon ak sëriñ bi ñi koy ni am ñoo xam ni ñuy jàng xaside ni ci farloo liñ ci jàng bis bu ne mag ñu bari daawuñ ca àgguñu woon foofa ak le seen pes def li rek lañu baax baax àgguñu woon foofa loolu fi am na yoo xam ne noonu lañ ci mel waaye ba léegi taxagul ñu mën a wax ne jànkati xaside yii nii nga xam ne ñu ci bari ñoo gën a farlu mag ñi yenn mag ci ñu àndoo sëñ bi taxagul ñu gën a mën a wax ne ñooñu mel nañ ñi mag ña nekkoon ci loxo sëñ bi leen doon tarbiya mbaa ma leen doon tarbiya mën a ko ñoo wax loolu waxuma laa di wax naa ñoo leen fete kaw waaw moo leen fete kaw te bu fekkoon jàng rek yem ca te yeneen yi ñu ci wax bàyyi ñu ci xel bu fekkoon loo ëmb ci kon nag ni dañ naan ñu baree bari ci waa jamono ji ñooy raw ñu jamonante sëñ bi nag ci xam leen di tarbiya nga xam sëñ bi doon tarbiya ak doon tarbiya kon ginnaaw ñoo ëpp ñoo gën a mën a jàng xasine ñoo ëpp ñu koy jàng def ko daanaka mission dund kon ñoo war a raw ñoo ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci waxee sëriñ bi mu leen di tarbiya maa ngi leen tax ndax xaside yi kon da nga daan moo gën a gaaw sëriñ tarbiya ak sëriñ tarbiya waaw kon nag dama jàpp ne dana am nuñ ko war a yuñ ca war a bàyyi xel yoo xam ne moo war a ànd ak jàng bi lii daal laa jàpp ne ci tënk ci li nga xam ne waxtu demee nii moom la laaj loolu laa ci mën a jàngat wallahu taala aalam bu nee xaside yi ñoo féete kaw sëriñu tarbiya ak sëriñu tarxiya ak jëf yu baax yi nga xam ne yépp day tarbiya nit maa ma koy jegeel yàlla mooy ne la sëriñu tarbiya ba di def ci di la wax naan defal nangam ak bul def nangam ak xamal nangam ak bul xam bul yu mel noonu yépp mbind mi da koy def ba noppi itam la nga daa jëlee ci sëriñu tarbiya bi ngay jaxasool di gis jëmmam di ko gis ci sëriñu tarbiya bi ngay jaxasool yëg si loolee daa nekk ci biir xaside yi nga xam ne moom kon da ngay mel ni loola sëriñu tarbiya waroon di wax mbind mi da koy wax melaw wa nga war a gis ci sëriñ tarbiya ak sëriñ tarbiya yi da nga koy melaw wa daa ne ci biir xaside yi boo ko dee jàng di ko seetantal di ko teewlu day na ci yow loolu nag dana aajowaat dolli ko ci la ma waxoon moom nit ki am pas-pas ci sëriñ bi maanaam gëm sëriñ bi ci boppam def ko mu nekk sa wasiyam ci sëriñ rek sa borom ba noppi gëm ne lépp loo doon wut ci moom ba boo ko ne moom jamono yi gis jëmam lépp loo doon wut ci moom xasidaan yi mbindam nii boo ko dee jàng da nga mën a am loola da nga mën a am loola ci moom léegi nag bu fekkee ne li sëriñ tar bi yi def mbind mi da koy def li sëriñ tar xëy di def mbind mi da koy def li jëf yu baax yépp yi àggale nit yàlla di def mbind mi da koy def te ñu xam ne sëriñ tar bi bu mën a doon diir jamono la fi nekk jóge fi sëriñ tar xëy bi diir jamono la fi nekk jóge fi mbind moom da fi sax ba faww kon ki fi nekk def dara jóge fi ki fi nekk di ko def saa su ne dañ naan kooku moo feete kaw moo tax imam bu sa yi ba muy wax kawteefu yonente bi saa sam alquran ne mooy kawteef yi gën a màgg ci kawteef yonente yi daf ne daa mat la day naa fa faaqat kulla mojisatin mu ne nabi yina isjaat wa am tadu mi mu ne alquran ji mooy kawteef gi gën a mag moo gën a mag kawteef yonente ya ko jiitu woon ndax lan yonente yooyu yépp seen kawteef dañ koy def ci seen jamono mu jeex alquran moom dafay sax dàkk di def kawteef yi ba faw kon mbind mi moom dafay sax faw sëriñ tar bi dafay jóge waaye jëmm mbind moom dafay sax ba faw kon kii def dara ab diggante bàyyi ka fi sax di ko def ba faw te du ba kookaa koy féete kaw kon loolu anam googu kon anam ñu ngi koy féetee kaw mën si cee wax loolu ok loolu laa bokkoon ci njàngam yi te mu maroon ñu naro ci sama xel kon mën naa ko ci del naa ko del dabaatal yaa ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñaa ngi jaajëfal bu baax Serigne Xaafiya ci jàngat yu am solo yooyu nga xam ne def na ko ci béj yu am solo yooyu jàng ji ni nga ko déggee bu baax soo xoolee indi na ko ci ñaari anam muy anam xaas ak xaam mooy boo xam ne Serigne bi képp moo ci jagoo ak boo xam ne mbooleem dund ñëpp ñoo ci maasiyam mu nekk ay jàng yu yaatu yoo xam ne bépp jullit boo xam ne dund nga ko dañ ci mën a def sa jàngatu bopp yow ndax soo xoolee ci biir wax ji yaa ngi ciy dégg ne maanaam dene siñ bi dene kitaabati faaxa suyooxa tarbiya wa kulla xayrin wa suyooxa tarxiya mooy soo xoolee ñi siñ bi daa defar ak jamono ji nga xam ne benn ndaw mën naa jàng lu tolloo benn xasida wala mel ne jarabatu maraxi mu jàng ko fukki yoon misaal dégg nga xam ne toujours mu ngi jàng mag ñi bu njëkk da sooy xool day mel ne gone yi neef yi ñoo gën a ñeme xasida yi daa di ko jàng lu bari waaye téew mënuñu fexe ba mën a mel ni mag ña kon loolu ab jàng la boo xam ne bu ndaw ñu war a bàyyi xel la wàcce def si njàng boobu kon dañuy bañ a guddal rek ndax waxtu wi kon waa kuréelu liggéey ku tedd gi ñu ngi sant bu baax Serigne Xaafiya ci jàngal bu am solo boobu bu matale boobu bu jotale boobu kon ñu wax wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin.